vai ke tafi i ki tua, he? Ves walu. Koi a, te tau whai te katoanga, hange koe kai fu katoanga konu whai hea hau ni, he? Koi a ke, ke te tau whai te katoanga, o kala whai a ki ia te rewani mu a, o ma a ia te rewani, ko te loto kōbi, o te ngāwe pāngo. Kai tau whai a ki ia, te mā tai rewani, ko te maa mo te mooni. Ai e koe mātai re wani te tau mo loto, o kule ki aha whi a waki mo i ka hanga hala, e? O ia loto ki whake katoa ka. Mei sanu hiba, o ko atu. Ne au tohi atu ki a kotou i tak tohi, ke au ana a kotou whi ilo haki mo te kakai whi a waki. Pardon, mei sanu furu. Ka ne kala ko te tao whi au pito mei te whi ilo haki mo te kakai whi a waki o te māma ko e ni. Pe manu manu, pe whai whakamalohi, pe okulotu ki te aitori, he ka pau ko taku tūtū ni ia. Tā ko te hiki mi mamani e whai, he? O koe ko fumatak tau fi au pito te kapako iai, linta whaua ha heriko peta po ha waka, waka wawa, petau, tuku anga mamani petau alme. Ika e koe ki uinga pehe. Pesta taha, ka ko eni pe ia te mea ne autohi atua, ne utohi atu, ne utohi atu. Ka iai he taha, o kui koe, ko te kau ngalo atu. Ka oku pe awaki, pe manu manu, pe lotu ki te aitori, pe manuki, pe whaakona, pe whai whakamalohi. Ke aua e koto au whi ilo aki mo te toko taha pe he, io pe aua e kainanga moia. Ka pao te tau awe whai vesiko ni, ke kau kai koko he katoanga oi aho ni, where a whaakona, where, tau mai ki o te tau kainanga moia. Pesti tahawa. He ko taku mea ia ke whakamau i te kakai o tua a. O ko kala ko a ko te kakai pe o loto a o ko tau whakamau i. Kainga, ko kai korea india ke kakai koto a pe koe he papu ma kakai ke ke. Ko te anō pe india ke kakai koni koe o pe he o siasi. I he siasi koe, o siasi koe. Pe koe kakai, o ko nga ui ko kakai lotu, karistiane. Aku nak kata orang tak uang ya Allah tu hati ini. Kau kaya fay kata anak kau ini. Ya Allah kau lintu bahaya ni ma. Kau siya bahaya kau ini. Pesta tolu. Ka, ketika kaya tua a, aku framau ia ete atua. Kehepe, ke kau tau kapus ia di tangan ta fay kovi, meife, meya kau tau. Kau kata lintu bahaya kau ini. Hu mai pe bahaya kau ini. Allah kau lintu bahaya ni ma. Koi ahoe ni o whaia e malanga i oe. Malanga lahi apita i tonga i o tau whonua. Koi uhi koe konferenisi ai sa sue siriana. Pea koi taue ni o katoa ngai ai ai tau kwa mia oe lotu. Nita ko pehe ke hu maha ki whawaha map. Tuku maha fo i ves e ta. Maha himi ke di hanga fwa maama ki tau tol. Pea ta potala noa rewa ki he pahe ni ma koi ni. Ko pehe auto lahi peta i mi. Ma te tak militi e fitu walu viva. Kakoe vahe ko fai e tāna wakia he. Fokat kakoe ki he reti o, pea toki o toki hokwatu.

0: whanga e digital o whakawhaingo fua e whetu taki e ngai whāmiri ki tonga mo i Pasifiki. Kono i ngai whanga e digital lia o whakawhainga maari e e topu apu ki lawa mao i New Zealand o ki whakatau ia me te uri, supermarketi, pe mo ngai pausa o lawa ki awe ki o tau ngai whāmiri i tonga mo i Pasifiki. O lawa foki ki awe online i e www.digitalpacific.com. Ki a toi whamatala, telefoni ki het fika noa walungi au, tol whāwha, whāua tol. Digicel, o tau whakalaka, whakataha.
1: Komo alo kife.
2: Te ma alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
1: I kai, o ku fo u kei si ia nena ko eni.
3: I kai nena, ku os holoke ta umotu a kini mabalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
4: O ku kamata ai polo kalama o e siwi ngā kaulahi be he tau ni mawalu. I ho o tau ni mawalu, pe ni mahiwa, e o atu ha o nau nau siwi o e ngā kaulahi tato tongi. I he tau e ua katoa pe, kai oua ko he tau fitu nima.
2: Fai ho o siwi ma a mao tolu.
3: E hao i he meili.
5: Ma alo e rerei a te uroa. Koe ongo rerei eni, ki he tau koia o ku kamata e siwi, ki he ngā kau, pe halanga me a kai. Aia o ku kamata me he tau ni mawalu, i kai koe tau o nonoa. Ko ho o au pe koia ki he tau ni mawalu, pe ni mahiwa, e o atu pe ho me a siwi ta e totongi. Pe ai kai koia pe, te ke mau ta e totongi ia, whakata ua, ka oua, o ke tau fitunima. Koe siwi koia o ngā kau, pe halanga me a kai, o ku malawa i ke mau wawe a kansa ki hano faito. O ku ta e totongi, pe au kuwawe, mo fai ngofua hono ngawe aki. Koe sini ngā kau pe, halanga me akai, o kune whakahau fiai hamo ui. Ko ia, ko ho o mau pe, ho o nau nau siri, pe ake whakahoko rewa ha o siri, malo.

0: Koe tau polo kalama o koko, koe polo kalama ia ae sosa ieti a kolomotu a, pia kou fifia ke utata lelei, a mausa palo ke whakahoko atu ae polo kalama i ahoni.
1: A whamalot ni nda, ma whaingamari koe ni, pa kou kore ke u puke whaingamari koe ni o. O whatapat ki a hau e, ki mo ki moto kotoa pe mea mai ke polo kalama ni. I e, ki hika ataat ka e whangalok mamaya ke u pike atua i o whakahoko e, ae polo kalama, ae ka inga kolomotu a. Mi ate au roani. Rinda ko hangi ko ngai mea na whaike laurea he program whakao si. Na he lainei foki a hawiri fifita. Mi he koloka kalaka o ma toketa a siasi la iu. Ako mea pango kuna ki i mo ua he mea he ahoni. Ko he ufu mo moko bea ako alanini pa tau tau te fito ai ki he kolo kakala ki Christ Church. Na wasi ilalo na tolo he hongofulu he taimini. Pia koe hui ngā ai, au kake nalawa mai, ka tēnā whenga lahi e polka mahoko, ke o mai o whai e pōtala noa, ke ngāhi hala lilhala tupua, mo ngāhi mātanga tupua o kolo, o kolo motua. Ka koe hoko atu pifukeni me polka mafukawasi, me na ulawe i, e rintāko mahinu wai foki, ku lo tonga kātua ngāhi o tuwhirinite, e tau wangeau e hake lo tuhi i tonga. Hake lo tuhi i tonga, pa nai lawe kea toke tā, ki pule la a moe aho koe me he fungasia ko vei ongo e raktua e whare lotu e ongo Tahiti aho ni ko tu mo unga e lotu baku o atai pe tamonu ke toko lahi pe foki e ka inga kolomotua nau kau fatahi hono puke puke whenga e fatungia ko ni tonga mo nau kau hono katoa ngai e ko mea ko ulawe i ko ilu ho ata ko fai mahino pe ko fai e ko e falotsai one foki mori ke maa ko ha Talahea ka mai eni, kau whalau tei onei fuku tō uia i kolomotua. Pea koe i loho a tā, mono whawhiwhia i uwhaia ki he halao wawe. I turiki kone halao wawe me hala. I kolomotua, i koe tō umoia i kolomotua. Pau tau, whiwhia hono katoa pe ai, kau lawe i pē mei he ni au toko lahe kau whalau kolomotua. Nā uo, ki hono teu teu mo whan mohono kātoa ngā i koe ni ai. Ai kau, ai... e kato nga i te tau wangi au e tau o e lotu hangi ke kau folau e meto tisi ko e kau folau a longolongo na ui tonga foki o e kau folau a one hanga na u nofo i longolongo ke na u fafofonga ki na u tolu a e seas meto tisi o nusilani pe ko hangi ke vai fonua tonga lahi au pito pa tau fie fie kotoa pe kua o e no tau wangi au e hake e lotu i tonga keke ke foki ma ke tau polo kalama Kau lagi mepe fomana tua, fomana tua tipe kei tu pe ngo aisi a kolomotua. Kai nga kolomotua fahe ngai au kalan, tau mea kai. O kei toi pe, kei toi pe ufi tola te au, kei toi pe me kape tola te au, kei toi pe pe amoe talo fortuna tola te au, pa kutai fuk mai ufi au tola vau noa. Fomori more pe o fukai tu he taimini, mo fuafetu takimbeke motu o fuhawa. Kuklotonga itonga seoripangia, ko ulera da posorpangia ko fatongia i lotu ke konferensi pa mo fatura ko pong pong te ko mo to ape pong pong ki mo dol fe mahmo me kai mo mahoko ko hoko mo ulave mai ko to ko ni mai ki ta fatongia ko ni ki api ko kolomotua i api ko kolomotua da ko ai ate vi ai pa pong pong pa kapau mo wafet pe fika faono e i api ko kolomotua ku ia i pē ki motua mono whāmiri mna uno whai, whakahāngi pē tēnau ilo pē whaunga e maua i au, i he taimiko ni kui tonga sirpangia. Mā koe tūtuna ki tau mea kai, koe mea hono ua, koe whakawheo hiko ni ngai kalapo kolomotua, o tū la hoko e pē a pongpongi. Tū la hoko e pē a pongpongi, o kutatali re ki mautolu e whanau whonu moe moa, e sosiwa niu, pē moe whanau whonu moe moa, unau tatali ko nau tolu, unau Fai fatungia a pongpongi maa ki tau tolu hono kotoa. Whange koe mea ne whaafai kia e lawe mono ngai tūtūni, koe whiohi koe mea uwhai ngata. Mo wange pike fai whiohi ke maheni e ngahi e whanau e ngahi e mihi kolo. Na o whiohi, i kolo motua a pongpongi. Pea ka mea kute whi mao kia i fitu taku mai kateau, piko mo kotoa i e mahina koni kos novema, novema, pe toki fai a sio ki kau maulakanga, kolomotua. Kau ata pe foki ki mou tolu mou mea mai o loto au kalani, pe munu usilani ki mou kau mai, ki hoko koe me mipa, i he society, kolomotua. Society kolomotua nusila. Me aina ilo kainga kolomotua. Pea fitutak me pe. Ke mukau ke tau ke muresita ke mukau. Iho ihe society kolomotua. Ok ataan ki hataha kotoa pe. Mei kolomotua pe muhataha pe. Ok iaiha ne lawe ki kolomotua. Muhataha pe okumari ki kolomotua. Pea muhataha pe oku. Totongi vai mo totongi huilai kolomotua. O ata ko to uni me ko ni ga mo tolu i he fon wan ke mo fo to tak me beka ba mo fi ka uma ki so sa yet kolo mo to anu sila be a fo to tak mai ke ta uma ki ta unga fa ta i ho no o to ka nga e ap ko kolo mo to a mo to ko nga e nga hi me pe a kolo mo to a o ko ko he fon wan be mo to nga foki ka ko tu o ta i mi ni ko e ki ma unga se ni ti la be ko fa i kolo mo to a ko mi fo i mi a kai o ko fo fo la uma me si pe li mi tonga ke o at ke tu kwat ke to koni ki api pe a mori ke mama o kuma u o to tongi a siuperi o tu gatu unga ke ta tau mo me to koni unanga o mai ko fai ben ni siuperi ene ofa mai kolo ofa mai api ofa mai ki na utolu ne kau pe siuperi ono ta vai e foka kau kau koni ke ai ki motu api o kolo motu ape o i kolo motu o tu i au klani pia kuma o keifo maalo ya ewe peka siupei kau maa kau tangata kuna u kau wataha o no fae ngā wei tonga o kumahino peka ki mautolu kwe mea o atu kai fe unga ia moene i, mohono i, moe mea kwa ne o mai pia moene more, moene taimi kato mga ngahimia pa kumore ke mamaa o kuhalau ngā wei nika inkolo mutua kau kutotonu peka eki tau fe mahino aki ai he kulahi pe ngahi fetono no wake ngahi ngai fo kau kau mo ngai fo fo fo mo be o ku mau o business ya ko ta wa pi mo ke mama o ke si me be fa he se a ka ma komiti ko no fa hanga hi me ke hanga hi feinga ke fo atoria ya ke ngai fe ma o fo panga fa ka pure anga o fe ma o he pure anga e ko nu silani u da fa he ngai o to tonge me ko ta pe pe a ba ke fo atoria e ka to ka to ngai me ko ni o ma ka to ngai ba ko fo ma lo la hi atu ki mo to ufa tokoni mai io no fakatau e tau mea tokoni moki moutolu kumo wafe mai ke te pire a kolomutua fakatokonaki o tokoni mai mo poupou mai ka sorpangia ko aupe ko poupou ka sorpangia ko taki ia pa ko usoifo pe ko sorpangia pa morpe o maulerei pe pa kasi o ata mi tonga ko enu kui hanga ohake pa ku uongo mai me kau kau tangata te pire red wine o ku ki lahi lahi nau seo atu ke he hua kai u ke kau ai. Ka te whenga ki hu ke whakataha, ke ha umu hata anoa le rei, ke whai tau ta anoa ko umu oku. Pa ku atu whake ofa ke ki mautolo no kotoa. Ai ke ngahi ongo ongo kotoa me api. Ko api whuka ke mautolo ko koe ke te kia ke mohanga ilo i, ko ilo i pe. O ko he fika whaono e i he Wine Street. Fika whaono e i he Wine Street. Ka pako e alat me hala Messi me mi he tapako ni McDonald's o me pausa pipi ko hala vaine i a Wine Street. O tu fwa he mai ki mu ape he paka kone ko api fwa mimita he pao ko paka. Ka fakto he ma. Ko e fwa i hala me alere ki loto. Ko e fika whaono e i ko api tu be mi mui. La he abutu beng hai parking i mui. Ko mo ko maluanga mo ngai me alere i mui he ko si wai pe CCTV camera o ko si tu holoai ke mo ke mama ko pe ko fotu ngai me faita ko ni ke fo mana wa he kata ko ai be ke malu ai e o tau api ki na to na no foai mo malu a ki tau to tau o ki ai mo malu me ko to pe ap ko ko mo toa ko fine fulo pe no fotu e ngai me faita CCTV ko ni ke rekoti ai na me manumi he api o kulava pe a siof ke ilo i poko hai pe ko buanga fe fe e me tu ko api ko ko mo toa pe ko mo to o ku mautari foka to ko ni pe to ko ni fata mai to ko ni faka se ni ti hafahinga me ape to ko ni hafare mo wafe ange mau pe ke te pe ko mo toa ko bon bon te mo wafe pe ka bon bon ta feo hiai ka ko e fata ta hai en hai kala puka ko mo toa bon bon ka ko to naki ko to ape o ya i mau pe ta ko mafua me so po ta ufa ka ma so pangia pe mo potu i hu me ha manga ono pe mo leka mo no ubia pe ma to ko ni tal tal ki mo to mo komete kawa i aho i aho tōna ki hono kotoa pe, ke whaia pōtana noa, mea pe kui wha mea pe mo sea, ngā karaire sipu, o mau o wha atu ka koe karaire ka pauke mea, mo ke whanonga mai me he whono lahi me Amerika, aru ke whakalawala me whatongia, whaka whamiri ku ke whola wai, aru pe pakatuki hau, mau hien pe me tau te pire, koe te pire whuko e red wine, o mau ki lahi lahi paki paki whakalotu, tala whakafonua, tala whakafonua whakalotu, kai ke, o toki mau kolo ia pe ki na to fa fa nga ka fa fa ka ta ta ko se mi si ta funa fa fa ka ko ya mo ka fa ka ke ke una wa fa nga i nga to na ki o wa wa e na u na nga tu fa lo tu o mau ki na sko to ai pe ma u fo ki lo tu ka u ke to ke ma u ke lo tu e ka ma tu a ko ni a to na ki ai ko to na ki pe ko hanga ko me na la ve ke na ko ta mi a kai kai ka kolo motua, o kai ki whakamalo hi. Ka e hoko ho mou toko ni mai ke, ke mea kai, ko e toko ni a kua tau api. E ko e, ko e gise ni tiko toa pe, o ku mao me mea kai, kua kona whakatau mua, ke alu kotoa ke api. Ko e api, kua mei ku tau osi, tau osi sio, kua tau sio whanua. To e si i au pito, pea e toki totonu pe, ke toki hau pe e sea, ke ne whakamatala tu, e ngai tawha ako ia. Ko e kula vei, kua to e si. Ko tau osi mata whanua hono kotoa pe, angai api, ka koe whakalawa lawa kieni. Ai api, api kolomotua, me ngahi, whatongia whaka seniti, api i Nusilani, wange beko moutolu, kumoumea, kotoa pe, tau whakahenga whanuani, o ku seiniti e mea kotoa pe. Pa koe ka lau ngāwe, koe whatongia pe ke whai. Koe ko tau koloa pe, koloa pe, e tonga ai, tā pe, koe tari pe, mo whakawhetai, mo whakamālo, e mauha mea, mauha kawenge tau piki ai. Koe angai, koe angai, e tau tui, whakawhetai pe, maha kawenga ke tau uo whai. Koe aongai, e tau moui, ke haa kawenga ke tau kau kotoa hono, hono whatoori ai. E whalu kufua, koe lupu ke tau taimi, to e be lau momeniti linda, to e be lau momeniti pe a lava e tau polklama koni ke ahoni. Pea kon hange koe mea na ulawe heka wata polklamani o ku whama aloa lahe atu linda. Ho mo kei whaka ngalo ku mai mai aka e piki mai e ka piki atu e kolomotu a society ka inga society kolomotu a nusila ki he re tio koni. He go re tio ni kurahi taha e whanongo ai i nusila ni pea mo e ngaluo pe. Whamalo ele ke pure, ka ma te vita pe mo koe rinta, ho mo ke itari e maatuani. Ko tau programa ho ko ia, e wha ia e haviri fita, pe mo toketa se aosi, ila iu. E whaka o ngatu pe, e tala noa tanga o ngatangatani ki ngahi makaturiki, o kolomotua, ngahi api iloa, ngahi hala iloa, ani tau whanongo kotoa koni ki hege u ngahi maa i moa, mo ngahi hiva, mo ngahi taanga laka laka, te na tala no kotoa ke ngahi uni mea koni. Ka ke whaluk fua, ko wha maalo atu. Paka na aha ngahi rea e maha heu wha morimori ang iau, ko hufa ngatu pe e senturiwa kone taulotu. Paka hufa ngatu pe he lotu, pa mo e bambu wha morimori ka tō no no, linda, maalo au bito ngā ue, maalo wha maalo atu kak mūtolo on kotoa. Ka te ua te ure pahe, he koen koe taimi na whaiwhai, ko fu lo lo, e kutala noa pa whaiwhai pe a keke te mai a whaika maari. E ko ofa atu, kake mo tolo on kotoa, tua ofa atu.
0: Whamalo lahi atu kia te koe e mausa palu ahono whakakato polokalama ae kāinga, tautok whelongoa ki polokalama hoko malo.

0: mas i le tā whātā. I e tau haukwa ki nusi lau, tau manatu me rieke e tau whaifatongia, peau tau whātaha taha i o whaue association. Peko association i lewa una tūla ke heia me he taim na tau sootia.
1: Oia.
0: Te mwena tau sootia i na tau fuakawa, na tau hau me tau toi whamoniako, pe tau hau o ngā aue, o koi mo ring structure, o ke me condition of service, pure anga a sootia ke tau whai. Pako e ko sootia ko discipline institute a e sootia.
1: Oia.
0: Pea na tau ngā aue. Pea nei kawe ngai mea kako no o hake whakataha ki tau tolu. Kau tau whiongongo i pē e kau sōtia tutuku i anga e tau whaifatongia ko i koe na tūla i mea koe. E tau hau koe ke association ni koe ngā o tau whoma pe association ni koe tau manatu. Manatu me rie ki aneafi ki he umea koe na e whai pa tau whoma. Pa koe uhinga i e whai lea koe koe association ni. Koe tau manatu me rie ki aneafi ka tau whai e whotutu ngā aue. Ke kei hoka tupe e anga i natula na tau iai. Pa mga i mea o tau whakaam ke o mai, ke tau whai alora tau ngakoi ne tau kei mōhui koi koi tau manat meri ke nef. Mano koi ku whakaafi ofia ke tari ura ki ke whiung ke o mai.
1: Io, maloa mito e me halai whakakoloa koi a bau fia fia lahi ke bau whanongo koko e whaloto lahi a tik bau tolu. Koi so i rea o ke mea mai aki koi manatu meri e ke kuokiri. E tau ngahi ngāu e kou ilo e vei hala, e kwae kua haku tala noa eni, koe pehe kua haku whanonga tala noa, koe sio mata. Tap mō koe, o koe kei wha malo i sino, o wha mea mai ki he ni, koe hawhi peo nō kei tua, o whai ngāu i whakasotia. Ko wha malo i sino, pe aku ilo ia inu silani, kai tau te whito ki e kāi ngalotu koe ni, o ke wha mea mai ki ai. Ho mea mai o wha malo i sino, sio koe tahe ngahi te whito i whatongia i sotia, pe aku ngana pia pe whiunga mō koe. Ho pou pou o whai ki ngā weni, koe tālu e ho kamatai ai ngā weni pia me he kamataanga. Koe koutui pe wehala ku o whakaofi he tau e wanoa. O kai pe ke fo i pe teke fiu, ka ko ke whinga pe ke teke teke pe whanau pe mo se mau ngā we whai i whanuani. Iai nai ha visone pe moha, visone ngā we whituuna ku ke sio ki he ngā we he kahau he tau. E mau ngā ue he whanuani o pou pou whai mai e lot vihala wha mune mōre.
0: Iyo, mālo bito ne bela. Ko e tau hau kō ngā ue, pe tau potu ue associationi. Ko tau manat me rie ki e nea tau whai ngai tala noa, pe a tau nofo mōi. Ka koe ngai umea koula e lahi lelei e potu ngā ue u tau nofo mōi. Pe a he tau wene whātaha kena usohoti ai. O kai ke tau li riu e whakaukau me aha ke aha kotoa pe. Te whamana pika te au ko sootia, na koko ko sootia kau tau ane afi, o pako e ahoni tau sootia ma e eiki.
1: Haveta.
0: Pe tau sootia koe me eiki, tau whakamātoa te whai e mea kotoa pe. Pe koe ngahi rutini koe na whai e ku kei sootia, ko ke tau ki pe. Ange koe aha pungpungi ki te aro whamalo sino, iyo, pao ke te aho whai e te whamalo sino. Ka ko pau ki te lotu pongpong wha maro ke eiki ki te angatata ki hitai aho. Pea, koe ngahi ngāu ko fōtutu, e lā vai e ke fōtutu i he tau ngā e whātaha. Koe te mwena fōtua hiwe kau tāu nea fio, koa toko taha pe nea fōtutu. Pana ku kore ki he iki tau e ako ia, pea nekai ke nau tāri. Ka nau ku whai pea ngāue, pea ngāpea iki o mea kakai, o mea tau lama, o mea orikonu. Ko hungalu ko si mate atu ia. Pea mai toko lahe, oi kau sootia tutupu, oi kau sootia kuna humai, pea mai anga wea ki nau tonu. Ai au hanga pea iki hono taim to tonu o mai e kakai ki whaia. Pea iki mai whainga koin ko sifa tupo niua, hangi ko toke lau, ko huni, ko whaifikau, a paula muala. Na wiki mai ki hen, ka koe ki ngalo e nau tonu, ai tupu anga, Mwe whaka apapa nea nao whai ki a te au. Pea e si o koe hangi koe ta whengawai aki. O koe ha tau tauhi wā. Kau hi koe ngā ui na tau wha ane afi. Ko tau to e te unga so ti atu mahu. Ko tau nofo mo te unga e iki ke ta hoa sino. Pa koe tau ngā ui koe ni o ne vela. Ko paupe ke ta wha mua mua e iki pe tau fu. Whaka unga anga ki tau tolu. I he tiso plini koe ai o tuang mai ka te tau tolu. Kai whai e ke tau ngā ui koe ni. O te tau fhoi. E koe o tuā ko putama ke tau tui pe tau whalala. Ange koe lau koe e tohe te lūwa tātā vesi uaki. Kyllä.

0: Polo kalama ko ia kua ko te tau kolosi ai ki he kontineni ti ki a uheina ilon tontu I fua mo I tau ngahi o ngongo. Uheina malo e tau mai ahoni?
1: Io a kou whomawahi atu linta o tolo se pasi a I he a whaoko mai e tau whatamia hatea me I he e wha e ma te au maua puiniwa ka koe pia mena tonga te a mi a te rona. Ko rongahi o ngongo e ni me I sene a Australia. Malo mo lau mali ahu e ki bea malo e rei e tō ngā kodopi. Pe ke sōla pe mui wulangi wa ki ai e tau ngā hi o ngongo ki he aho ni. Koe atona ke ni kono wofu mā situ. Ka koto una kwa o sieni o I ono I mahina ko sune o I wafe wano. O ta whawhita I e tau o siele le mai. O kore pe mua ke ufa marumalo atu I e whata kakato ai proklama ka ufanga atu ai. Ula ki iko mau ea ni loto seneni o mau loto ma foki e mau winter, mau ki imo moko kai tau tepito ki he taimi po uri. Aho ni oku malu malu pe mo au au fia pe au asmai te mau ki uho uha to to holo ka oku mau loto ma I heti krisele sasi e hofu ma ono ka te mau maulalo hifo ki lalo a ki ha ti krisele sasi e hongo folo. Ko tāna mono mai hōwhia dhe mihi ofisi whakatala whakaulahi a tonga a piko pōono ke ambasto koia le paplika o Portugali the excellency Mrs. Carla Lorenzo Sarakok aia koe a ambasto ani foki ki a selia ni pia mo tonga foki. Ene me at koia ki nō alofa tonga ke whakea ene toi whamon ngā we ki he ene afio kinto pōono koe tū I mai hawe whanua, pea mō whiawhia whoki ae ni kawatu ke ngai ka toa ngā lalahi mau inga o kuroa tonga whahoko I tonga, pea mō whakahoko whoki ai ae ngāhi whainga maalie, pea mō hapalani ngā aue ae pureanga po tū kāri pea mō tonga, pea kiri ngāhi a wā whenga oi aki whaka diplomatika ae pureanga po tū kāri pea mō tonga. I ka whoki heni, pia moha ngā hito koni ke wakai I atu o ngā climate change poko whiliriwaki o ea, pia pe foki ke o se ni. Ko e whakakolo alahi eni ki tonga, ka koe tau whamā lope, mo e hōwhike nā ae pure anga o potu kari. I kai kunga tai ka nana wiko na foki I he kempeini koia o nau kau ke kōsilio o e malu I, ae pure anga whatahataha māma ni United Nations Security Council ai a koe whiriko e ni na e whakahoko ia I niu I oke. Na e tūra mai a ki Australia ni e atona ki koe ia ai ko osi ai pure a ko ka koe pure a ko fo'o e ni pia mi tonga o e api a ko whakismis ko sangato so se fo o ku iloa ko komesio lo ko lau manu ma afo. Ko ne folau no no mai te fa pe snola mo fa fa niri ka ku kau he ni a hono tali tali lele ia e palesteni pe a moe kau paionia me ko situku koia o St. Joseph Business College o Asli leni pe a mo fa hoko ai e ngahi tala noa mo fa kai via a ngahi toko ni kotoa pe o fa hoko mi Asli leni ki he apia ho kitonga ka te fo ki pe a mo hono wakai ki he ngahi visone pe a moe pani ngā au e ki he api a ko a hono tiri wake atu koia o e ta uona noa api a ko ki he wase tolu noa. O mau inga lahi foki eni ki hono tu unga ko e pure a ko fo oe api a ko o te deu lahi au pita eni ki he tu kunga e api a ko ai a ko e api eni ko sese mani I fasti mo e fi nuku alofa. Tā monu e peke pure a ko te amo ene folau. Ko hono whakakakato at pēne e ngongo ki he tu uta mai koia ai whanau wa inga tonga. National Rugby League Under 16 I pohi lalo I tau taha no. I he wike ko osi. Ai a una nofo mo malu malu I he Valentine's Sports Park I Glenwood whaka hihifo koia o sene ni. Na e whahoko e nau uaki a hono taritari e kina tolu, i o nau api na whaanga pe, o whai e whahoko ai whakawhilo aki, pia mohono whaaki hona o ngahi chesi, whalani wa inga, pia mohono e whakawhamiri. O whawhiwhia mwha kloa ahi atu ki aia Bishop Sloan Slalavea, Ecumenical Orthodox Catholic Mission Australia mo Asia, o whahoko ai lotu whawhamiri, pia mo e whalopo lahi ki a kina tolu i hawhorofola. Nai whaaki hona o ngahi whalani, o e whanau whewhine, e Vanessa Foriaki koe tahine tō ngaini, wa inga a kapulu li ki mā lolo a Asli nani. Nani wa inga fōki i he timi a paramata, Shark Koia o Konala, wa inga ni South Wales tonga, pia nani hoko fōki koe coach ki he Maai Pacific Championship a New South Wales ni, pia moi Women's All-Star fōki. Ai anane lea whalotolahi ai mo fōki, ai talani koia jesi o e timi whewhine. Hoko atu mono fōki, ai whalani koia e timi whanau tangata, nai fōki e piso pēslo un slalavea, whamalo fōki pia moi pōpou, nai iai moi televisione le tio tālanga he kolohau, elis mo angina lata. Ai nei kamata fōki e nau wainga i he Bollywood Reserve Claymore Campbelltown tonga whakahihifo o seneni. Ai aku nana wainga iba mo timi under the Haono Academy West Tigers, pia hiri e nau wainga nana no whaibeo mamata i he tau a whiauhi koia a West Tigers mo Dolofini. Ai o head coach ai a Christian Wolf. Pea nā nāu māu whainga māri ai o nāu whilo aki, pea mō whaihana whalatolahi ki nāu tōlu ke wāinga, koi uhi ko nāu tōlu ia koi kahau oi akapulu li ki. Pe fōki nai hokwa tei pē mō nāu whiauhi hoko honowā, pea mō under 16 oi Bulldogs Academy. Koia koe, tūmire mai ni koia si whanau tāna, kumau inga pēki si whanau atu, si whanau mai nāu ngai whāmiri, koe timi tangata ko George Moimoi la venga maale ko mo tu a hunga a hila mani e te aki a lia hona haumatanga tapu utu lei taunga wawa o Jordan Pureanga a tere e wa mo waini Carl Borsoni lia hona te ki umo utu lau Loken Holoia lia hona hate iho folaha Loseti na yata toloa lotofoa hapai ko a Peni Amato liahona lapaha mo pea pousini marongahau liahona kolonga mo te ikiu semisi fahau liahona mataika wawa ufalaha sepangai liahona tanea wawa uhakame sila jiunea pangai koi kapteni endi hakame mo liahona siona fisi ihoi akfo o tolo tawa wawa upea mo fasi moyafi. Sione tā makawainuku tō loa te kiu holonga tonga tāpu, si wafu awa inga a tere o ua haapai tō fōa. Ko iau pehe fōki o ku kaumaipia mō tansia pōhila a tere velo teme te vita akolo a tere haveru tāpu o. Tito nai ata a tere whangaloto ni watok tāpu ua linta fū iri a hona halau fūri wawa o kō fō. Vise sio tongia tai lulu mata Ika wawa au tata motonga, pia mo chefana ia Aripate Ras, tupo hai vaini pia mo nakolo. Ko timi koia si kakai timi fefina, Rebecca Hefa, hifo ni otoktap a hau tari tamahe, tari hau wawa uhawe loto mansi uvea matuku no muka. Marina tafa au wawa ufa hefa, sitit fonoa ha utu fa hefa. Choice pangai longolongo no muka, sela fangfango ha kame ta anea. Adelaide wakauta kakala ha kame nukuleka. Engino tupo alaki tata motonga, melana finau na mutoka vaini. Karesi salatu houma mo potala. Hillary Manase matamaka patangata. Anesu tupo vaini pangai hapai. Tehekia muna loto moritika kopua mo unga one. Melane mawai wai ni mō whakakai, lie ni tātai ilo na paha wāo tuu. Sinkata hou mama tuku, akanesi mata i tonga, ko lomai viti tō mololo, so sina tonga tua hasini longo mapu, pia mo tae tua lau o ua haa wakatolo. Fui au gai pe e na waina te wifa o si a honi ka whahako pe ia. Pe au whahako pe mai na konsert whamawa e ihe pōni ai e whahako e apsias makore i o peni whamaro ka konsert i utai mai ka inga lotu. Ke mau hasi a koi ne whanau mai ka wholau. Pe a te nau whoket lewa ihe aho mōni te ki tonga eiki. Tā mono tai pe ke pūre wholau, tapake whanko, pūre takitimi at kakaitanga pāna. Pirikeni Fungamaka, Beke Pure, or Timse Fine Patiola, Mapukawa, Pea Moetoinga, Kaufa Officiale, Kurope, Nana Follow My Pea Moikawa Inga. Although follow a lot of folk, Ki Tonga Eki, Elotong, Koya, Nanka, Tonga Lahi, Momahu Inga, O Lotong for Hoko. The great of my story of Fokieni, Ko Hoko Itonga, I saw Manatu, Wangelta, Uka, Koisen, Tuliwa. O lotu whakakalistane i tonga. Ko i konfileni sono te au mau, a si asu e sinu rana tau arai nga tonga. Hofi mai ngai tā poaki, ngai whale lotu, hangi ka whale lotu toi tuu o tataka mo tonga, apiko tā punsiliwa. Whale lotu tufu e ngā mo puke, peheke apiko nā sale ti kolobai, pe mō no whakamanatu, no fotu o lotu, e au mis nare go John Thomas, na John Hutchinson, a fito si lai tabalu wa no. Kai e ko whono ngā e e futau ni o tari nei mua. Tu ke pe fosti pe a moi kamata te se au hi au i te mis hei la la tō ngā o wa fi wa no. Tā manu atai pe ki e kau hi wa whatahata a se asu e si lana tau a raina a slele ni kau wholau tō kolai. Take atua e whaiz kau pūre e whawa whono a sa utahata a slele ni whaiz kau koloti mau. Sekeritari lahi, whaskau toke tāli si a te uwhanoa, ka pe whoki, moe mui mui wholau kia e Palestini, si a swarataha i 19 Treasures, lelia, whai whe kau Carissa Suri, a pehe ki e taki koe si a swarataha o ni sa uwele, ACD o Ken Pela, moderator, whai whe kau wha i mata hiliau hawea. Moe ni ihi tō kolahi, pea guai o whātu, pea moe tala monu. Ko e ti ngahi apisia kua pulonga e a seneni, ka koe kakai mahu inga pe a moto nunga. Teki ia i Kenpela, whaifikau tevita ahuka atua a sivi, i he siasi ko toe tala tala noa i he kolomu a. Nei whakako no malanga i, whaifikau Raymonda fui, pe a koe whakakolo alahi, ai mea atuai e tahine princessi, Angelina latu fui peka halai walmata ahtu aho. Koe koloa moi whakanonga ki he uitou Evelini Ahosivi. Whanau paea ka koe family moi siasi. Nai toi me atfogetaini princessi ki pristini ki he taha o ni ngahi kasa ko unganga ka ko si tivi na uri o apiala tu. Koe si i fua whatongia ki he whare pe o tupou pe moho eikio whanua. O kuongo he koe whiekaunga mamahi e pe kihu i tau whanapaya ulmotua moi kāinga oe vai kopuna o pea pea moi whamiri hono kotoa. Ko pekia i seneni asista to ke tākalo laine whatai whare fehi siki meti na iloa ko sista kalo siki meti i hono ta o fitunga fulmanima. Ko e tau whatangia lahi mo kawhakawhai tahine tau po uni ai o kuongo ai tō tauni ko e whanau tāma ai si a si. Nāne a ko pei a laku whanua pelihake i he tutu angakawa hoko atke St. Mary's High School. Ko e tā pēr te he ki tō pore anga. Nāne hoko whoko i pure ako ki he ako anga tā kui lau o lapaha. Pēr nāne hoko ko e tare kita ma e ngāhi ako anga katolika ka koe uraki fofua whepine ki he lakangani. Nā e toi wholau ki haamoa o ne hoko koe pureako i Mercy Sisters College pea nā ne whoki mai ai ki Asliliani ki i University o e Katolika o si i whakoutua i o Pekia. E whakahoko no me whaiki i ahoni i he whalalotu ko sangato so se foi pelmoa ka koe senta o e siasi. Whakako no viu he taimini mā henghengi i he pongpongini misa he te hiva. Pea te whako St. Christina loka i roku i kia o hena mai tiko e pio te sisi o tonga mo nile. E kau parele ko tā o mo ka mo uifua ka wā. Si a si mo whaili ke toka i he nonga moi si mali ai e ki to to pao si pe ko ngo ko lot fono mo fatto pre anche how to pe mi really te mo nga hi e chen mo nga ka ta o una fra hoko a no fata wa to e nga hi apino fo anga ko to ko mai he pure anga hala o fo ke na nga o e fo tu nga funga e na to ak fata o e nga hi apino fo anga ke mo ua ta ta ha ke ta anga e ta kilo pe to mo ua ri nga tolu o fata ta ke commission o na ma o ai a ko o si fa moni mo fa pa o e na fo hoko ka ka i a nga hi ani pe a ko ta leva ke la ko ni ke submit mai mo fa ho mai ane ai ngai api ko ia mai ngai fare o nau to ak fatau moi mahu inga o ngai api pe moi founga o nau fatau aki he kutu poeni pe ami e nau fatau ka ka i o holo ki ngai mahu inga ngai api ka nau kom san lahi au pito ki nau tolu pe ami e toko taha fakatau pe ke he ko toki faho koe laoni mo kamata mono ia ki nau tolu i hoko mai ka kusi i kawahia ki nau tolu ko o si fratau ho mau ngai a pika e to mau a ngai fai ge ki lai ki ka o me he o ngō ngoni. A pa o si pe, ko Philadelphia Amerika mo a reni e ni i he aho ni te au tupu a e nau tau hoi mito east. Na e whapapau i mai a he pi ema o Pakistani, ko e whanua whoke e ni o tautou whahoko ai e frataha, ka ko e kakano e ni tokoa o e area pau. E kai ke toi whahoko a tau i e waha o Amerika mo RNA i he taimini pea ki he kaha o. Ke whaata ai potai ko Strait of Hormuz ke whewholau a ki ai hawaka pe i mamani. Ke o e toi whao e RNA ha nuclear weapon. Pe he whaku mo amanaki e whahoko e whamone Amerika mo RNA i he a lea tauni i a whalai te kono fuma hiba o sune ai ko whalai te ko o si. Ta matalewa ke whai e whipotano a ke wahao Amerika mo Irene o kau ki hono ta ofi a Irene ke to whau hani kura pomp. Hi rene aho e ono noa pe a mi hono totongi whakafoki e Amerika halau pliona na e puke whama lohi me Irene i he kuo hiri. Kai ke? O ke hoko ko pe e whahoko le lei anga he alea pauni mo e whipotano a kini pe toki tuku atu a ngahi whai ki ki he kaha o pe moe o ngō ngoni. Linda ko tui pe ko ingata ngai e unio ngō ngō ko lawa o kokat mi sene e whatawangi pe nai ongre ni yato whamalo ato mō mea mai ka mō mea toa whato kwa uheina ilonto na hapua tuifua. Malo.
0: Whakamalo lahi atu ki a te koe uheina ai o mea tau ngahi o ngō ngō ko ia ki hui keni tau tok whilongo a ki e polokalama hoko malo.

0: tau pano manap sporti bukan dia be tau tano dia itu main no be kamu tau mai dia gue buku itu kau sih nanti ai asal ni kau yang super rugby Pacific Luchland masih dia berpeh poki fish kau main no poki kau main no main no kau kita tau ai I'm one of the guy in his cow, he went up for all hanging up and now a pity my total like in the far tower. I call upon Luciani, I can now tell you, and then I'm quite a power in this land. I'm not going to know to watch him like a fire going for it. I have a lot of money, more than that for a money to la. But then I try to do it. Ikai ke mata pe le mor menika e lahe nau alo toki lope ke ngai he mai ngam ia ikai ke kau ke to ma be ke ta so gun jo se paino gone e mai nga e u ko si ko lahe o mare lahe fo o mare ka kama ta pe mi semi finals ma de mai nga ko si si pe po mo e kau hoi ki ko e wai ka to ka mo e hau ma o lo ko ku se de so o Christchurch for Canterbury. Lela he kai e. Kanaiki, a whaike he ke he koe, a maro he koe, a chi. Na whea alaki me lela he pe, deko hi poka o lakta kai mo trai o noa, na maro he pe, ku chai te si a, e a chi. Kake, pangamare he si si a le liu, e usa, kou mai na to ki e, ki e final. Wa pe he poke, harikani, na vai na moia, harikani e pa mu ku sete, na ui a pe moe. Well, Canadian and Lahe Kaye Crusaders. Kaye, semi final level of Hurricanes Bamo, Bamo Blues. Goetahin and Raya Mari, they come at after second, first half, half the second half in the key level of Kaye Hurricanes. Okay, the half work here final, the Lahe Bang I predict, they say, Fetal Wadu, Shogun, Nakai Koye, the semi final. Live and live, eh, Kai, and my office, Dekai. Kako and Pavale Lahi, I'll be to ya, final time in Vaina, and I can't get for a Kamata or Kamata, Kolosi, I have a chance, Lime Tata or Koya, I see. Oh, I'll bring him my own, a Sharkai or Wahiva Keno, Kai Harakai,
1: Mon,
0: I see, eh? Inda ko frau forahi an deja sio deja fainga mali chiki ke na to mai mo pa ne e ko kolos ta to pe ha we ken chia e first half ko ha we second half na pe to ya ali ni wa inda ka ko te sio ko ke ma e na ko ya ka o hurricanes na ke na o sibinga na nge na na wa be na to lia na pu pe kai a bernardo na na wa no mi mi taki be na mai na e tai mai te afa na mali e ho ai ki ko no mai ka to e he to ko ko si mo ko si na to he ha ke so lai na te ha ra ki ke ki na te la na to ma ta ta le fai na ta ta o ku a te ai vai na e ko ha jan fa fa bi to le bo to so ki si pi na vai na be Why Mahino Hiki, Mama, a day, how he came, a shipping of Wangal and now fight. Now, Wanga, a pool will drop it. Now, this time you go drop it. Colonel Money Benin, to be out, gave me little or no. Too far, go Lima of who took Lima Toro. I how he came, see a cake, poker pair, she, take a guy. Then I took out, wait, told me the Lima. So here I am for the town. I see Scott or Mama Oyame Koro, or Kaike Hua, Kaka, now Mount Bethwen, but I took Tapuni, a hurricane here for the town. He told me they were waking Taimi, or Aka, who now let the honor Noah, he and Lima be going to Tala here, if I can get a performance, I am a team. But they said, taking my inga, K, basically being a vina, and then they will. Pia ma inga ne pu pai ta uonga ta si a te harakia a hurricane. A vachuka na fuma te teo a bit of ena. Tau te vito ki e tifeni. he kutara he tifini, he kai koe oi aihifi, a fulelei ange a tifini koe a hurricane. La kaike nga tu, taa ngai ki position ke ngai tipiwa vaenga koe breakdown. Tengoro e breakdown, no go hoka koe breakdown te wong oku. Ke koe e hata ala to, o poko tengoro te whao koe e koe breakdown e. Tong tala e mai ke ke e, ai tipiwa vaenga ange, ai hawe ke se kuna wune na wabi ange na to ia. Ke breakdown pa na o ata mahino na malu e na pu mahino ke na ke ke ho ho ka te na nga na au ma beki mo ke na ki ta te fa nga ta si si na ka te ke lo po ke ta va ke na to e ha ho ke ka o ga ka ta ta te fit te fit ke te feni e si o mai ke ne va mis tackles ko me go pa ga ke na o te si o ko e fa mo ta te ta o pe ke fa mo mo lima te a bote nga awemia ke gelaba ke ave kanto a rotoin mo te malo hi mo mea ki te mea kokpai ko ki la hinga na i na game plan mo mea ke te ma uye ke malo i ai posesin po koi pulu moi ai te fai lengi nga tani po nga tani po nga oi aonga ke nga aonga vi penau support one another ko nga ki le ia te sio koe ke ke homo pulu me to ta mo si ai to pa to ni to bi ko ke homo ta ta po de yo na ke ko pa mo mo si o go e ale to ta ai to gla lo u te ke ke o se ke to to to fa ai ai ke u te ke a ko me pe ho go ta mo go si ko le to lo ke me to lo to le ta u o pa si me ke o un ni te ke a o a to na ka u ba inga ke fa le no maru ke mo ke to go ni mo maru ki ia ai bulu me ano he ku ha o poke ai fa ha e ta no teke mai la toi ke na ma e bulu ko na ta ai nai ki ba inga o to to lu o ke ke nga o a o ke ka fa ya ko ke mi la ta fa no poke o si o ke mai go pa ta o pe o e ma lo he ti ni ko ko ha e ha fa ke ke kai mo na de fa ma o ha ra ta ni mai le dogo fai do o pau ke ura ke fuma te teu mo ilo a timi e ta ko na fa lo to ha ipu ke ngai motivation o fuma o ke ta na la to ke ka wa inga who you play for what do you aim for ke ta ngai ko ngai le po pau ke fa lo to la ya ke ka wa inga to mo ke ma o na lo to na o believe on themselves na to i ko na to te na lava o fai e fai nga ma inga goe muna o palani me fa amu goe a fai ako he gu pe mau ki paru la hei ki te ilo me ma inga fo mana nana es a ti kai ke o tui e pe mai e fai ako ma inga ui ke suri ke o bregi kai go mea gu mo mua lagi ma inga ae ma inga ke mo pe o fopat pe ilo ngati pe pompu o aki ke fai po one another ko nahi a fo to la he ia la no fai he ka pa ya ko o ma o nga ke o pa ko o e mai ga si o ki mo ke me ho ma ga mai na te po i tan pe ko ya e ku ku ke o a more o to lo to mo ti fa ka u ka u me ka mo o go o a ho ko ya to take one thing at a time ko me go o pe ma ko ga ba o he ko a pe po ki au sia nga le bolo la pe tuma na te au ke mai na pa ku pe pe nga i falo to la i pemba e sio pe nga ka la lota ni ka ku ko nga i pu mau i nga o pito a falo to la hi ki a tini ke le au ke tum tum e au ke pala ni goe o gu wa ta mu a ke ayo ma i nga a ko ya ka ki ka ku mai no ni a ki siro le kakai mo sio ka fai ako ko tini e ako e hawe ken te te au kai kia tae e vai nga e ki tō lalo ne vai nga e vai ko e hawe ken nga nau tō ki mua kātua kau vai nga nga nau vai nga maare kātua tōta ma pāne me suri kātua pēna tōi ai ko hai te te pō piki kia ai ku mua mfok nero si mao e suri e kau hai suri ki mua e kau tātua te vau mai ako e ko te tata ana. Neo, ai mai nga ho pia ki koea Damon McKenzie, ramo kautamu pe he. He was nothing. Like, as my friend, I think he, that was sure that my nana was going to, can I say my le uwa inga ki mua? And he was the unga pe, wantamu ne tau kei wa inga, was the unga pe he ki kao ia he ti mi, ano te e hoka, o hake ha, a tafo o ke wa inga tunga. Kasi dia usila he pe kau taranta i la porto in Berek, ma kata mia, kau tamu matu o tua te nau te e labra tau, o make up for all the lost performance, na ngai, Tunggu lah ya, orang nak ulungi ya, rotong aku le, kau kata mau main ngan lepe, kau main bukan kata dia lah, dia nak pergi main aku, bukan kata mau nak pergi main doa aku, dia nak pergi popo aku, kau ngah ini ya, aku five years sih, aku five years betul sih, dan lah, kau ni ada ke nak sih gay, dan lah kita orang apa, aku tu mohon lepas gay, kena ulaya, elinda, kau ambil kau sih mari. Kau buat apa pun nua file ni, lepas pelan aja. Buat dia buat aku atap dia ya tonton, kene dia panas pelan apa ni dia, onoloto orang ni dia kau buat apa dia tola. Kau ni dia file aku muka buat apa, dah lalu nak buat kiri nak palau nak tolong kau buat tolong kau pepa muda. Uye buat siapa nak buat kau kau muda, kau lomoh ni. O aka no fuwa ke lea hata masikia. Ke patoko taha pe pranga ke kawa. Ko mire na tau, tau mele lau, tau pe meu sai, patu wate meu. Koi, kaku, tawa tahi na gente ia, tari pe gitu pukhale, pao te toa mkite ngai meli. E koi, kusi nga taha pe ngai, pukhanga mamai, spoti. Kupa pe ke lea to taha ko toa pe, mahino. Ogoi betul tak mahu timi, oksai ya, betul tak mahu kau baing, orang nak siapa yang nak loto ke miss out ke no kau favorite, tak players, mereka kan hongko go siri, eh, ay toko fa, kau fuai, utam, kesultan eh, lagi fuai mereka kau fuai ya, kau mat atau kau ay hurricanes kau selia numia. Não sei para o mar, é que não sei até o quando que lá aí, na regiupe, mano, a hora que o filho que não sei até o que lá aí, com a oferta, o afaste, mo, torci, mo, é que o tá mal, né, é, quando ele é aí, ó, o, mais aí, né, foi o, né, assim, o topo, o lele, o sai, é, me siga lá, mo, na minha beira, o mal, inga, goi, que, que se eu coi coi que se eu com fazer coi que lá me mas eu tô querendo agora um nelava mas meu povo assim mais que não anelé malé ao pito vai ganhar mais ganhar mais a todo o coi já how it is o que me lá o bem o filho que anda bem na todo o dia que o panro o dia o bem o coi me coi que eu que tenho sim coi o que já que ele não faz mal na todo o nelava o se eu tô a fazer mal Kemudian aku nawai ingat, kalau ngai me, aku mau ingat, keke ngatai. Walaupun, wajah tau kau sul nak jadi kau, nampak seperti yang kau tangi kau, lave aku kelelai pun mention ke kau yang tika uraki ke kapak kau, tapi kia ke tau terus aku, baru. Kau main oke kau sendiri kau sendiri kau kau lagi apa sahaja. Tapi kalau ni siapa yang faham ni kau kau tuh kau faham kau nak kau faham sendiri. Tolai kau faham sendiri. Kau main oke sendiri tu dosis. Kau kau tes kau faham musuh ni. Aku Ireland, Itali, kamu France, faham musuh. Kau Tuh orang nak tahu lagi aku, aku boleh kisah Afrika. Mungkin itu sangat terawal. Mabe tambah aku untuk faham kalau firi. Ayo kita faham dan terawal aku. Aku kau ya, hanya ikau pernah tahu helau, kenal kau hetua. Kalau tu kita pernah melihat mata, boleh faham hok pasti. Ia faham aku untuk firi. Eh, kau bawa beli ke? Kau mai kata, saya bawa beli pasti tu takkan atau ke o te na o mama e ka na lo vai ka go ka hele go ile fa o fa o ka go go te pe go ka ba te so mata le le ga fa nga a go a ti sa ga go te le fo ko ka te ka le o se pe ta go a mo na a le di se a pa jo ba ga no lena mi ke ka o se sa pe sa o blek in me si na na mai na la teoria se apan mai mai na na un lo que cual fai de en la cama ta ben to glo pe na to fala ma pe que poki que a lo que va di mai que para la he fanti coini mo na me be e bu hinga le le pe na que be que a lo va con que mo ua to go ta go ta vo na siri na to al fo o we a que asko ni pe a me go fina na no fo lai osma vuka le o contract e lai fante pagon koi ke tonga ke ai fai a koi e tonga koi a mui o fata pa novem pe ma o e tan de ni e ma o e musiman pagon ke mai mai te pagwa kaya hame e hoko mui to cancele ne contract ko ya tal le pe na topo ha be iku ki ai o te be te nao fai pe hame a kisi e maari e loo ai am tapaki que lava pe que na lo o roco que vaina e porque ta porque mai no back out tam mato tu ai o tu ma faci co co o fina o me e si si tal do mel to ande na o mi sa ca que ai pe no pa me con de han no pa no mali que tu a con che ta pe mo to la e pa que to to la co a la ca o ha pe la pe que yo fabrikiking ai tonga hafe ba te ke te kango pu kau le fa mai lo ke ia Ruben lan koi ia ia ai te kango pu te kau raki ta e ne ngai vai na le vai na mai lo ke ko tuki mu ai te kango pu puri a bita te me me kensi ia tu puri a bita kagei kau kuneu ku pau beke be ko fai go lahe na pulu mu fenga mai e en la Asia no todavía y fue un gol que ya si se fue con Malia cuando no me pensé no conté a tan que no yo un tuki moa al día que está tan hasta se seca bo tan tan hasta la ley y con los fili y spend out the idea y fue más hoy es que me hace falta tanta lo prechi la ilona entonces con Pone mai kautamba ku wana u i he timi spoti koe ke komiwari koe a tonga timi kau lawn bowling ai go go mora ewa mone timi linta maupu kome ke kau ke patata loke po pampe iyo ke te ma umahatame ke tonga ke ne tina mone mone timi e kako mako e ngata amape e ki tala ki ke tau programa e aoni ka wopa peke e o lele atu o te mo umau a weekend lele malo apito linta o falai atu
1: malo apito ka tonga fa malo lehet ke te koe he whakakata polokalama e aoni tatok foki mai i he wike kaha umu polokalama tatau malo
2: po vai malal me kauta e Planet Cast me nau whanongonongo me tuaki ke weekend malo vai
3: malo apito te tamaka o mi maupe whainga maari ke whakahoko atu kleo ke kainga Malo e lau maali a hau eiki lelei ai tonga kotoa peku mou mea mai ki polo kalamani. Kwa atai pe foki ai whamanatu ka ki mou tolu kotoa pe ukai to tari ki moto la finance afito la valere fi di moto ani to konia to kai umafu ke kautaha ko ia planet tas ti moto ko mo firma mo ngai me alere la ila ia pito de vita ka ma ka nga fanongo te tuta ki mai ko ia ku fanki ka ko kai pensine le la ma ke ato automatiki ka kia ka umafu ke ngai me alere ko to apio ke firma na SUV se afito valo hiva Wa be foke tau sia hongo fu ka uma foke tau ngai me lele la lahi nga yut ai ko Ford Rangers Toyota ka uma foke ai nga me lele ke pe la la ke firi me ai ko ia ai o tiki to tatari pe ko no fu atu he ni ko ia ko tokoni e pe ko tau kai nga tonga ko ka ati la foke ni ai tonga pe au nga u ai ai tonga ko ia ke fai ata tokoni ka ki motolu ko ia ko mo finance mo atu ai kala me lele ke ke mo fili me ai fama lo atu ka mo to ko ia ia nga wiki ko mari wa tu ne mo lava mai mi tawanga nga feitu ko mama o tie me o kala nini ka kulava ki na me amai o fra hoko ai singa i ko ia na me alire ko ta fika te foni fe tu tak mai ka te ko no a wo wa no a fitu hiva no ni ma no valo pe ko au ton mai te ke mau ia te fika te au fitu no e Nelson Street
2: Malo erere I ate roa. Koe ongo erere I eni ki he tau koia o kukamata I e sili I he ngā kau, he halanga me a kai. Aia o kukamata me he tau ni mawalu I kai koe tau ono noa. Ko ho o au pe koia ki he tau ni mawalu pe ni mahiwa e o atu pe ho me a sili I ta e totongi. Pe ai kai koia pe te ke mau ta e totongi ia whakata ua ka oua o ke tau fitunima. Koe sili koia o ngā kau pe halanga me a kai o kumalawa I ke mau wave a kansa ki hano faito o ku tae totongi pe au ku wawe mo fai ngofua hono ngawe aki. Ko sini ngā kau pe halanga me akai o kune whakahau fia I hamo ui. Ko ia ko ho o mau pe ho o nau nau siri pe a ki whakahoko rewa ha o siri mā lo.
4: Ko homo alo kife.
5: Te ma alo o awe ai siri tu u mama o anani aloha. O si ai ho siri.
4: I kai, o ku fo uke si I a nena ko eni.
6: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni mabalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
7: O ku kamata ai polo kalama o e siri ngā kaulahi be he tau ni mawalu. I ho o tau ni mawalu, pe ni mahiwa, e o atu ha o nau nau siri o e ngā kaulahi ta totongi. I he tau e ua kotoa pe, kai oua ko he tau fitu nima.
5: Fai ho o siri maa mao tolu.
6: E hao I he meili.
8: You're now listening to PMN Tonga.

0: malo apita. Pa malo atu e rinta e o ma be e fanga mari e kon. Ie. Chot. Ke te mau be mo. Maria vea. Ke fa hau atu e programa fa wiki ua koe mi he kainga. Tonga koe mi he bahe. E bahe nga Hawke's Bay. Koe afa kroa en pe neongo e alo tamaki kotoa be e funga e fonua. Tau fonuan. Ma koe anga ie fononga. Kaku makore pe pa mo. Pea mo Maria. Ke tau ngā aki pē e lotu ka mata anga mau pē ki ai tau polo kalama. Ka ma hoko atu pē kurahi pē umea ke whai ki ai. Ai te whetā no aki. E tau kukore pē ke u whatapu pē ki a hau eiki. Ka u maha mata apure. Ka ma aki mo tolu kotoa pē e rinta aki mo tataki mai tau polo kalama. Pea me he tau retio pē mai na tonga. Tāku atu ai whamalo, e ki o mau pē whainga Māori e koin, ki mau whahoka atu ai ai proklama. O ku konga e ua ai proklama i he whiawhini, te te ukamata atu pē e au, a ka ngahi o ngongo i o kutawhaki, pē tuki konga no wa, e tuki avrewae ki a Maria Vea, ki ni whakakato atu ai ngahi o ngongo mi i tawhakoia, pa pae tu e ahi pē haki i taimi, pē tuki whairewa ha mawhetano aki, he ngahi ngāwe o ku kei hokoko ato no ngāwe. I he project lahi goe ni ai community tonga ai Hawke's Bay ai whare whakoro pia koe senta ma ai kakai tonga i he wahenga Hawke's Bay. Koe ulake ngahi o ngongo. Koe i he tona kōsi na e lava atuai i e na flowered ki tonga. Ai taha gau o Memipa o e Poate i he o e community tonga. Ai ako koe e se tuatai au e sasi Wesiliana tawataina o tonga i Hastingi, a Paula Huahul, ke kau i he kau atu ki he konferensi o e sasi Wesiliana tawataina o tonga a guro tonga whakahoko i Nuku Alofa. O tui koe ngahi tāpua ki mahu ingain, e se tota a Paula ka koe taha ia ka ume mipa o e Poate koe ni o community tonga pa koe aku vata e talamono ki he se tota ki a Paula ki o tonga e he fua fatongia kune whai mai me ai koe taha o e ngahi o ngongo na e lava lerei foki ai whakataha ane pō I he kai sumpe, I working group koe ni I community, whakataha na whengawa ki whakataha pia moe project management team, I au ku tataki mei ia e Mios Muriaina, moe nau kautaha, I he mortgage hub, pena e koe whakataha koe ni, koe taha pia, I teuteu, ki he te wake atu e whakataha mai workshop e whakahoko he moni te kahau i Hastings be aia koe hau ai project management team ke he nao whakataha pe a moe Poate o community tonga o hi ke nao sio pana mo fodu to pana te ari fo ki he ngahi a fakai ki ki to ngahi ti te os ko ni o ngahi po kama ki ono a tanaki o ngahi pa anga ke fai aki ai fa tumi ko ni po project ko na lava ke po nga we la ko ni ha lo to nga fai nga we gai e ono langa o senta ma community tonga i he wahenga Hawke's Bay. Bea kufai ai whakaam e kakato ka atoa ai kau Poate bea mokinau tolu tēnā whanga maare i he moni te kahau koe whatahani bea koe workshop koe ni e whakahoko ia i he moni te kahau hau ahiwa i he taimi tahataha pungpongi i he holo koe ni o e Sasi Wesiliana tawataina tonga i Hastingi mo ilu katoa pe ai tuasila ko ia i he ononoa tolu i he William Street i he Mahora i Hastings. agu pai fo amu ko ta hai a fo ta ma winga ko e ko ne alu fo i hanga go lau ko alu fo ki fo kai ki ta ko hi fo ko o sign a contract ta ko o si a fi ma le vai ke unu le va nga hi kup fo ka ka aki e nga wen ke ta ta fo ka ho ko no fatungia ta ko yo fa ta i fo manatu ki a tingnautol i he poate mo ki nautol ko ta pe ki ka mai ki he e whataha koe ni, pego workshop koe ni, i he mōni te kaha u. Ko taha o e ngahi o ngongo, ko e whamalo aten ki a pasili o paia, pa mōno family, o ku una amanaki foki ki whakaawa, pe vai ai ua u koe ki hono whakaawa o e business koe ni, a toko taha koe ni, pasli o paia pa mono family ka aku ui ai business ko ni go fare kai ui go fare kai of the Pacific pe a fata tau ki he ngahe o ngon ko ni te o mai ni ongo na fai whaka am ki whaka hoko anu whaka hui ken ka uki fai ngawe a fi ngā ak pa mui councilo ke mau pa kumahino mai e tuk whakakato ngai ngawe ko ia pa mono whaka i he wika hau. Ka koe uhi pe foki pe a ko whewhia pehen e tō ki whakaigiki atu e maria. E nā whenga waku pe a mo e kurupu whaiwa koe ni koe a e community tonga. E nā e whakawhe i mai a e kurupu whaiwa koe ni. E nā uwe nā ulawa ange o whaha a whakame ite. Uhi ngā ke whakari ari a e anga koe o whenga waku waofi koe ni. A e community pe a mohono kakai, pe a mohono teke. Ya mono pou pou o langa nga au e koe nuk fai. Mene tui koe maunofo i Hawke's Bay o ku ki fai ngata ke asi hanga i business i me Pasifiki ki hanga i kau Tonga po kau Samoa po kau Fisi i o galanina fo kia e linta fai ngofua buto pe a e lia koe ki fe au au ki i maunofo koe ni koe i Hawke's Bay pe ko Hasting pe mo Napier ki fai ngata ka neo ngoi o ku fai a turi fua pe fai ai hono matuai ai ngahi ngau koe u fai tae whamalo i a Pasilio pe mo se ono family i he ngau elelei koe ia koe taha o ngahi yongongo mo ilo kotoa pe ai fi ngau kwa afu koe ne community tonga pe mo mo e kau ngāu e tori fwoi akau, pwaka kau RSE, e whakamāloa tuki he kau taki goia i he kau RSE, pwaka kau ngāu e tori fwoi akau, hango Petula, hange ko Kisi, hange ko Telu, mo Simote, Nofo, Sateki, mo Haifua, a e nga kau takkulupu, o pwafai e feohi, pwafai e fetokoni aki, pwa mo e ngai whare i ko atu he kau takilotu, pe mo e kau tak community i e tau wāhenga. Ko iau whae tu e whakamalo i he lelei koe ni o e le koti pe mo e whaihia koe ni o e kau ngā ue o whae tu e whakamalo lahi i whenga ue aki wa awhi koe ia. Pe i hene pehe, aro koe ngahi o ngongo lalahi pe ia o ko manatu i he taimini. E tuku mua ke atumua ki he ki a Maria, ke ni o maha ngahi o ngongo, tau tuke hoko atu miai. Malo, ngalo Maria.
1: Alo, ko le peke o hawa te whanga maria koe ni, ke hoko a te maprokalama mo te vitani ulata. Ke o atai pe ai ni ihi o ngahi o ngongo, mo ngai whanonga nongo ko toa pe mai community tonga e wāhenga Hawke's Bay ni. A ko ulake o ngongo, te u talanoa tu pe ko u ngā ko mau lelei, a ngai fo tūtuu mo mā whana fo ki ke ua o e prokalama o wikelea whatonga, o e wanoa ua ono, a ia ko osi pai hono whakatuutu lelei he ki komiti si i angai prokalama koe ni pe e toutou whakahoko atu pe ai a hono whamanatu atu ai prokalama ui ke le whatunga o tau ni ka olepa pe ke tau wa uki he aho ko ia e whakahoko a ui ke le whatunga ai ako prokalama ui ke le whatunga o ku whakahoko ia i he aho taha ono o akosi ki aho wou a ko ia o akosi, ako a taono a akosi ko a sapate ia, e ka mata a ki a lotu a ngā maheni pe o whahoko i he chamber i he kansolo, whataha mo fusifuka o aho ko ia, pe e toki whahoko i whiawhilewa a e pohiva o ku whahoko ia i he taimi o no e fiafi ki he holo pe ko ia i he o Wesiliana i he ono no atolu o e William Street i Mahola. Pe a koe plokalama hoko ko ia ki aho tahwhitu, a koe aho monite, ko e ngahi historia mo e ngahi tali whehui a e whanau o whahoko ia i he fiafi monite. Ko e polokalama hoko koe ki he aho taha walu, pa koe whaftu si te, koe pōlea ia e whanau, pe au kufra hoko ai, ai mei he kauleka teke na wako o a uki he kakailalahi, pe au kuru kei whai e whakatatari ke mahino mai ai ka veinga o tauni, o ku te eke mau maria ai ngā ue ki ai komiti kou nau whotutuu, mei he Ministry of Pacific People, ke whakahoko mai ai ka wenga koe ke tauni. Pea koe ahapule lulu lewa, koe prokalama manakoa ene o ku whakahoko e he whanau, ke fashion show, o ku whakahoko ko no whakali ali, anga e wala tu whonua, anga maheni ma ai tonga kotoa be i he ko programa ko ni o fa e fa nau na ta ta fali ali anga i vala ke kehe anga maheni a ko vala ki he mali vala ke putu ke fai a anga i vala anga maheni o ku ngawe a ke ka kai tonga pe aku ta lai ho ta tonga i he time ta tu ya anga i vala ko ni ko e po fai te leva o ku frahoko ai io a ko po ta ple lulu ko po va inga i o frahoko e whanau, pe au ku kau wogu ai tō taha kotoa pe me mipa o community ki ai. Ko pōwhalai te lewa, ko pōkalama ia, au fō tūtū fō ou, e punake, pe au ku fōaki ai pō kakato ko ia, ko ngā koi whaiwa whātonga, ka au mā whi au hi filimisi ai whanau, tēnau whahoko i he pōwhalai te. Ko pōtona ki lewa, ko e aho ia, ko e fōaki pāke, pe amu e papa kiu, pai uma ai fa ose aki o wiki lea whatonga, a ngahi Franki Polkalama a ngā maheni pē ka ku whaka osi kotoa ko Polkalama ko ni mantu yang whahoko kotoa pē mi e ono no atolu a William Street i Mahora. A ko Polkalama ia o wiki lea whatonga, pe a ko e te hoko atle ki hongo ongo ko e hoko, Koe tau fundraise anga maheni koe ni koe ai lulupo nasi o loto. Wahoko ia i he aho tōnaki o wikeni. Ai a koe aho wafitu o suneni. Whamanata atu ai pē ai ngahi tikitea ke osi mo mau maalie ki ai. Pea mō kātake kau memipa kotoa pē o Hawke's Bay Tongan Community Land for No Society. Ko uhi, ko ginau tolu, o ku e ai hano whakahoungai e mau ai ki pare pe e whakahoungai a ki nau tolu ko ni ko tenau mau pare ki ai ko ia ko ata tala monu mo whamonu ia atu a ki nau tolu tenau monu ia ko ngā ko e pare ko ni ko ki he wikeni mo teu teu ki ai ko e pare ko ia o ku whafoofa opito papapela opito whafeunga ki

0: Ke whatongia koe a kona na o si lawe i mai e te vita ni ulata, koe kohono lawa atu ai puna ke ka oma a ngahi mātua o e whanau whaiwa, ka oma si i whanau kong nau whahoko ai whatongia. Koe whaiwa mai ahono whakaawa e wharekai koe a o basilio, ka oku toloi ki he wike kaha uke aho tolu, ka whalai te aho tolu. O si ulai, koe a o kwae ma teu teu mo kole atu ke si ngai mātua ke tok whahoko a ko whaiwa koe o hoko atu i he aho tu site, aho pule lulu, mo aho to pule lulu i he taimi o no pi ema ki he walu pi ema. Koe whakahoko katoa a ko whaiwa ko ia, e whakahoko katoa pe i he ono noa tolu o William Street i Mahola, ke tau teu tewa tai pe, ke tau whatongia ko ia. Ai a koe, ngai o ngongo pe a ko mawate tai minite vita, ka te whakafoke atu pe, ka koe ke ke unga ke ke toi lawe mai ha ngahi a ngongo unga i he tapurokalama. Maloa pito.
1: Malo Maria. E ako whamarate he ngahi o ngongo koena ke tuku mai me he tawhaki koena. O e tau teu mā whanaati ke wike rea whatonga. Pe a umā ae tau teu teu lulu anga maheni koenu ku. Paha koe mahena kotoa pe he wike whakaosi. E ako whawhiwhia. E ako korea ki a rinta ki toki sikinolo mai pe ha ofi ke mei osi. E ako koe ke te furok whapapau i taimi. Tā koe, o koe mea ko mare iai, Maria whatanoa koenu kwhai. O kai fo ke tau ke tau community tonga i Hawke's Bay o ko mare a ko talu pe osi ko e wiki re fa tonga tau ko osi pa tau spalani ma tau te tau ngawe ko tui ko kuongo i ha ka hilo po ha ai fa fu fu a rinta ke na o community ko e una fo tu tu re fa tonga pe mo o mai ko ka venga ange ko ngo i mana to ki o mai pe ia he wiki e ua ko ni o a kosi he ka go poini o kai ki tau nofra to ta tari ke ka venga tau no pena to o si o ki he mea falu fu a go fa no tala no ai ko tala no ai ke tau ke tu ulo a area fratonga he ta go kora tu e rinta kaube to kon i mo si o ke ta fa ko e komit ko la e kamata fo ki me an e dinta mo ko tau ni ni ma me beon na mau whakaafe i angi a se fita hauri, pe amo tokta se ausi i laiu. Ke nā lea, i he mahu inga me tuku au goe rea whakatonga. Eh? Pe nā ia e, angai mō ni mea na mau mahu inga ia. Hange ko kulau, koe mo, ko kai, e whakaukau pe ako ilo foku i kakai, e na kunau fotutu e upo kama i he malai a kou, iloa. Kakou tui mahalo o ku alu ke ki whaingata i angi e kau, fa ukone ka veinga oi tau ko to ape he guriri ube he ka ko tu ke fo ile agon ko tu uloa o ku fe ma o bi to ye ke mo ui ma ube ia e fa kau kau e ko ta fa mu fo ki ne ngo ta ma no fo muri e ngai fo no ango nu silani ka ta fa mu ke o na ngalo e ta ulea a fa tonga ko le na tau tu ohi agi fo ko le au tau pole pole ai o mea tau pole pole a tau fonua. Mene tui koe rea ko ne more pe nai ko ne more katoa ia i tau culture pe mua. Ha, ka kou whiwhi au ia e Maria ho whatala noa. O ku whai maa whana pe ha mou fotutu porkalama. Koe ku ilo i koe ni he whetā noa aki pe mua ki nau tolu. O wha, o mai whanki wha matala au ke taimini. Hange o ku e unu hai kau a ka fa'u ko ni ko ka venga nga we ki ta fa'a ki fa'a musika po ta fa'a ki fa'a hiva e ka wange ko lau pe ko e hiva pe ko e rea a una common pe fa ka u kau ke tu uloa a le fa tonga pa ko ko tu i ko e to ki o si ko ni pa to fe tuta ki a rinta e ke na network ko ya mo ki na tolu ko o una fo tu mai ai ulea ka ko pa ko ko rea to e rinta ka pau e koreanga nao tu ai ke whakatau tolu, pe whakatau nima, ai ka vei ngā. E, pe mahinu ai, otherwise te nao whainga tā iha no toutou a liliu. Kai ke, ko kuki lawe a kuia, e mea mok whakamalo a tau, e Maria, kia te koe, pe ha mō komiti, ka umā ai whaiwa. Ko tui, ko te awhi vō ka pau, ko e ka vei ngā ngā ue ia, puka e ka vei ngā tau ni, ke ta whāki koe ni oe hiva, puka e mūsika, puka whai whatonga, o ku mi ti lere i peia, mo e tau mea tato u whai he tai.

0: Mi ko to ape ko ya ko tau fai wa fratonga e tau olunga mo no ago i e ko ko mi ko ko no fai pa mare ia e maria i o sio he i mu fa ago i ko ni ko e tau puna ke e loi loi ko ni e tau fa na me e na ke i ki apito a nga te fito i haka ko di o fe ma o ke i lo lele i ne ngo ke ke i lo avia ai no fa teknika re ka ko ma inga mare ma de go hawe mix ye tai mini wai fo ge me ata mini go to nga lele fo hiwa go go hua fo hiwa fo pacific e ne ka ka go mare i a ko i mo hanga ko a fito ge ge punake i a lo lo wasi ka ma a ko e maria mo ba mo ka fe fine ko lo be mo mai ge ta mo mai ge fo no muri ba mo sio mo nga hi haka mo ha fo a ka go fra am go fi fi ta ha pe no ke lava o maintain pe puke puke e ta un ahitevito i haka e hange pe ko fata no go fa fa i ko ke ki fa papa u yange po ko ta uria fa tonga ko re na kam na ta ka mata ki po ko are a fa na ko re ni ha fo nu a ke e ka go no pe mari ia e ta fa ka ko po ko fa malo a ki he ki komiti go a motolu e maria o mo hanga o mau inga ia i he tauria whatonga. O i kai, ko nofo beia ke toki pehepu, ko responsata toki ai mea. O tau mahu inga ia, ke whapapau e tau whanau e nau tupuha ke whanua murini. Maalohi abuito rea whapalangi, poko rea inglisi, ka te maalohi abuito mo rea nga hango rea whaka Samoa, rea whaka Māori, ka kono puke mao koe e tauria. Vai foke, ai whahinga, e whatonga i foki e maria he tau. Hange ku nau maha nau tu he lea whatonga. Ka nau ai ki hange ku ki tate poko he lea whaparangi he. O ku tonu ke tiata way round ke nau mahu inga hange he e tau rea. Ko mea ku ha tau mahu inga. Tau tu ki rea no e tau tu he lea whaparangi ko ka tau rea tau tau he. Pa ku kau whamalo peo kia. Ia ki arinta pea mo te tamaka kau maha flip. E nau hanga omae mau pe whainga maari he. Ke tau fai whakata anoa koni. Ko ilpe ka pau ke iai peha ki tonga miniti, ko hanga ko lau e maria, ko atau ia whakamalo ki ho mou komiti, ta white, te teu koni koni ta upolo kalama koni ke ribu ke lea whakata. Ja koni utoi pe, ai mite tolu atu haki whakamari e maria ke ki lave mai ai, pe hanga ko wilo pe kuke li holo pe ta ngahi tohi ko responsa, ka tau ka hau lau, tuku e kawe ngā ki mui tau nofu pei tau tolu e fuku i pik sā koe message ko e rea whakatonga ke mahu inga holo i tonga ni mo tau ngāhi family. Ki tuku atau ki whakamari e mi te ua koe ni. Mari, malo.
1: Ia, malo a pito niu, koe hange koe lau, koe polkalama kone uike le whatonga, okune hanga maupe whamanatu mai ka ki tau tolu mātua tau whanau, koe ngā ke tau ke i puke puke pe, a tau whatunga motu apo koe tala tuku whaholo o ki taua koe a tonga, o mahu inga ke ilohe e ta whanau, koe lea whatonga o ku kamata pe i api a honoa koe o lea whatonga, o toki whae atu ai ki he community moe atakai. Ka ku mahu inga maupe ke ke kamata e koe tamai moe whae a lea whatonga, honoa koe ho whanau i api. O kai koe lea whatonga ke toki ope ka feitu pe a toki hange ko ngai se au ko wi ke la fatonga pa to ki taktaha a ave ha ke ne fana o poto le fatonga wa ma he ni pe te pota la noa i he taimi o ka ye fi afika ma ai fa family api ke te le fatonga pe ki he te fana o anga ma he ni o ku unga ko tale tau tupu ha ke i tonga ko anga ma he ni tau tupu ha ke na tau le fatonga pe mo e tau ngahi mātua ka uma ho tau ngahi ka ngā mea mo e maheni ka uma community o ta tau pe mo e tau ohi mai e whanau i mulini ke tau ke le fatonga pe ko mahu inga ia o e tau hanga ako e tau whanau i he wike le fatonga ko ia ata e whamalo ki he memi pakotoa pe o Hawke's Bay Tongan Community Langawhanua Society Incorporated, ka uma au community tonga kotoa pe i he wāhenga Hawke's Bay, ko unga ko ngahi whatongia kotoa pe o kulawa i he ngahi wike ko mahili atu, ka uma ngahi tala whatongia ko atu, malo au pito, a tali whatongia, mo ngahi fua whatongia kotoa pe, malo au pito.
0: Malo, o malo atu e Maria he whatanoa ko ia, ya go ilo pe mi ose tai tai mi au fa malo tu e elinta pe hange go ngal fuka hua pe ki la ve ha ki he ta wi ga fa tonga ka ku ma fu fa ma to to ko ko ko ta la hanga mai e nia ya go tu e linta e ka wi he to ko ni tai mi ko te ke fe po ta no age mba mo ko mi ti go ni e pe mo na gi acknowledge ang pe a si nga we go ni o ko ke u pe ya ko ma u fe ha ka mau tau ka ve ai mo oni me ago pa ko ke i he i he formata la pe i in action o ko ko ke pe o fu la he le ai en a we ya ko me ago lao to ko ta fo kia o fa ka ko ko ni no langa a mau senta he pa ke ke fa mo ke mo gi u me u programa ko ya he te hange ko tau si he tamin alu ko ai fuli misi u ki tau ilo hanga fo tu na ago ma faiba ke alu mo ka ma ka ure he ka ko ngai fa ka ko develop ko ke pe i hele volo ko ni ko fa mia ne mo ya ke ki u ke u fu la ta no na be fa ha san tu ka fa ya to fa malo e linta he o me fa nga mari ko ya ba mo maria vea e fa ka ho ko to proclam a ka inga tonga pe me he va he hoxpei o mau o fa
2: PMN Tonga.
3: Ko kore ke wanga whaika maare ko ni ka mahe otke o atu moha ai ngahi ongo ngore rei me GM cars ki aho ni. Mahe.
4: Ho I mui kai ngatonga au kwe fia mawe GM car ke o ate tonga hi ongo ngore rei I he ui ke katoa pe me tau rei di o tonga. Tupu me I he la he fia ma okoi e u mea lere pa se sengo furu ngai whaamiri konga ko tūta mai ke I a teta u ngai mea lere fuhou iuti pa se sengo furu mi sa pani. Tau ke se ma wha mea lere u tonga whaka mama hai a te kui ngako momoko ke ma whanai ho whaamiri. Hau ke I a te o sio mai ke a kesa mo mere tua sila ko I nima ua noa e Great South Road I loto o ta huhu. Ko ta angatono mai ke a kesa noa ua ua ono valutaha Pani ma fitu iwa, ke toko ni atka te koe. Manatui, ke peke au ki laiseni, pe aku ke ngā aue foki. Tau ke visa ngā aue au mei tonga, lava lere I foki o toko ni atka motoru. Motoru kou fie maa mungai mea lere ke ave ki tonga, lava lere ki jim kao ave ki tonga. Manatui e matua sila, ko e nima uanoa, a Great South Road I loto tahu. Manatui, tau te ai hao. Whai ke heke ke mala e whakatau ka, e tu taka hatan mai ka teo, kwa umai otu, fika telefoni, ko e noa ua ua, nima fitu tolu, walta, waltolu. O whan ke tonga toa, me ka unga oe GM ka maro apito.
2: You're now listening to PMN Tonga.

0: Kata tai mi ko hoko to tonu ai fa. Ko e tai mi ke polo kalama ko ia ai ka wa ko tutuku, ai ko lista fa ha o pe amo pilo levu. Ko fi fi ke u tata lelei ai siuta ka uma a foki ai fai fi ko ia ai ko lisi ta fa ha mo pilo levu pe foki ki e. Ko hi ke fa hoko e ai na polo kalama. Ka tangata malo e tau ma'o ai ahoni.
1: Ola tau ba mengau.
0: O kuongo atu pe. Iyo malo. O kuongo lele ya tu pe.
1: Koya.
0: Iyo malo. Foki atu katek motor ke fahoke polo kalama malo.
1: Palo abito inta e mau fai ngamari e. Iye fefini. Koe polo kalama haf hoa mai kawako tutu ko koristau fahau mo pilo levu o Aotearoa. Iye tonak fra osi. O e mahina ni. U tau kau whakataha i he polo kalamani. Pea mo e tangtai prestini. Pea pehe ki he whakaafi e ahon. Ko e whai fia e koristau whau mo pilo levu. Ke mau whakakakato atu a e polo kalama half hoa a e ako tutoku. A koristau whau mo pilo levu a te aroa. Whenga maari e goni ba ma frimone kini. Ke whai be moha tau lotu. Ka tau toki hoko atu e tau polo kalama i e whiawhini. Mālo abito.
2: E tau rotu. O tu a maafi maafi ko koe koe mautau mai whakai wane a suan. A whawhita i be i he whakakoloa mu ui ki mautau. Ma wā umai ai ki he toa punaki whakaosi. O e mahina tu mutu me ta. Pak moin be a e tā noa e wholofora. Koe a fiona na e whakatoa tuai ki he hau hau. Ke whaibaba ke whai meesi. Ako e meesi ko ia, kuma wanwanwai i he manawa e mokui e tewa ke oi polo kalama. Eki ma wanga tuko e wako e tewa ke oi pota anoe aon, tuko e kawai hola umarie. Amo e fio heo kuma uwhai ae e whai fi, a befo ki arinta pa moe le ti o pao. Tuho ke kotoa bea ke whatawhata au whai a fiona, ke whai mea i honota ke kine matoa he fia fini. Dari mai malu tu ya kais ko alo ka ko mau fa mo ui emeni
1: emeni men malu pito frimon fe gamare veni ke fe ta ku ra tarikari fili ko ta ho ko leve ke ta por klama ta u hen yai ba mo e ta fa fe a hon fa fi ko ta fa mo pilo levo ba mi otra pai malu pito frimon
2: per be ke un fo malu malu tu i e ta fa ta ko to pe o Ahoni, te moe proklama reti o ahoni ka tau. Hakbe lang ko tau, fai waola ko fai helang mare maoni oni. Ta ki hao ki tau tolu, pe me ngahi fai ngata a halafuronga. Ka tau hausi ai FFA kolo kweni. Taitai lele i koe Watsoni Mafreo, FFini. Sikaitari ka umaa kolistutuko a te auloa FFini. Pea patawange, pe moe lang maari e utuwa maf maf. Koroto monu ia e ne tāpu aki he tewa ki tala noa e ahoni. Mau fie fia noa be e whaifi. Ngau lerei ko whai e whaituna ka au maa e whanau ako. Be tamihia ko tamaki. Tau mau beke beke be. Beke beke be. Ai whatongia ko tukumai e teki mau toro. Ta hekai tete wiki be tete sani. Ai tuku pe ke tau pōta la noa pe. E makatunga pe tau pōta la noa. Pate ke ilo e pe maa whana ku teo. E koristu tuku. Ai eko tamai ki a te aluari. O porai atu kofofunga pe me teo ake o ta la noa e fefini pe pe fokarinta. Me fokofainga maari e reti o e honi. Tuki tolo tu mono ui a lau maari o dua. E fio hipa moe tatake kufai a honi. Kai fokia tu e bua. Maa loa wiki.
1: Kalau pintu presiden, kuhi kau dia tarikari, ku fakat waki, apol kalama oi hefefin. Hanya umum mai kau kau istu tu ke PG apa ke tu apa, mungkin nato ke tu apa, umum mai ke apol kalama. Afhua mai kau istu tu tau faham pilo lewa tiarua, umau he ni ai bermoe, tamai eki koin. Ka koe whaifia e koris tau whaha mo pilo revu. lawe e motu anu na lolotonga i tonga eki ko hiko centuriua e lotu. Pea mo e polo kalama katoa ngaifi, sivifi, ai ngahi ako. He kai te tau te whakaloloa. Ma ui ngā e hieni ai tō tahani, he tau kau whakata. Ko raki fofua mahalo, ko raki fofua polo kalama re ti oen. Ku kau mai ki ai ai tamai o eikini. O maka tuunga, ke hui ko e teu mawhana, si kau koristo tuko Aotearoa. Ai teu mawhana ko hui ko e tau whenga. O kamanaki ki tau whakahoko, i he mahi na katu. Kau lolo e whakamatala. Tupe mua ki e tamai o eikini, ene whakahoko atuia. Pea mo e kolo o ku hau pia mei ai, hiri ko ia, ki tau toki hoko atu. Ai ngahi ki whehu ipe, ko hui ko e whatalanoa, mawhana. O te tau wau ki ai i he whiawhini. Paifi, whangamari e koni mā koe, what's on?
3: Malo, malo e mau whangamari e. O hu ingoa go what's on ma whire o hu. O hu lere mebe me i kotu mu. O whanga mu mui toa. Tongo re reka. Malo.
1: Ulawe i he motu ani. Ko ngahi whonua tā lā e nia. Ko ngahi motu ko e ni, ko ngahi motu i longa. Kulere mai ai pa ku whi mau mau taki e ngahi tare ni ti ku whakakolo aki kohe o tua i ngahi, ku ngahi kolo ko e ni. Ia ku whamawhana o whatala noa neongo ke tala vousi i. Ka ku ke lotola. Ki ke kau mahi e whiwhini, ki tau kau ngā kau whata. Watson, whakamore more pe. Ke hui ko e Koe mau whanongo atu koe hui koe whanonga nā mō whai bai bai mehe o tu hāpai. Kā tak whamore more ki, whakatala noa ange ki e hala whanonga. Nā ke fofoai, ai whakakau kau, ke ke efi mai ai ki whanauni. Ki tonga eki. Koe hui koe poloka rama. Senturi ua e lotu. Pei kai ke ngāta ai. Ka kouhi, ka ngāhi siwifi, a ngāhi korisi. Ki whakatā noa si ibe ki ai. O mau inga o i he ni. Kouhi ko tewe ki sanga-sanga koinu o amanaki ki ai. E vahe whanua nusi la, pia moe kolope. Kouhi, koe whakatā noa te kewhai e ahon. Malo abitu.
3: Malo. Koe blaki ibe koe, whawhetā ibe ke o tua mafumafi. Tokonu me tataki o me whai mai. Mea ki ka wifi vai vai gani. Koe... Koe hanga ma u kamata mai na u... Na u koe ose me tau e tolu. Ka u kamata mai na koe... Whinga peke e loto lahi ke. I ma u... Emilahe ke iako whanongo peke si wifi. Na ulo tola hibi ke mau whinga ke mau kau mai. Koe me alahi a mau si whanonga mai mo ia koe. Where ngai pore na mau whanonga mai mo ia. Ka koe na mau upo whare moe, mau au kai. Mau au kai lahi au pita ke mau teu teu. Ka koe Senga peke lo torahi ke ngā uani ko e taoni ko e toko lai tahe e ka wifi ko e toko ufo ope e taoni. E au pare ma foke ko oko u sisi e mea ifi a ko e teke lawa a ki kua pua ke hoko hoko ole rei prosesi ko e a ke lawa osa te kautama ko e kasi hoko hake taoni. Ana mau whenga pene mau le rei tahao. Mau au maini ki. Kone perea pe ke whawheta i pe maro pe kau e ki. Kone tataki. E mau go walo tu o tau pe ke taimu mau. E mau a koise ai. Pau i ke mau. Maulo tu katoa. pulelu ko tope. Tau ke mau au kai. Ko ye pe ko yang mau. Kamata. Malo.
1: Malo bito paifi. Ai fratara no mafana, e gudo e lo imat. Ko wi ko e na moa pa mo e fa ka ka na ke fo foa. Na ke kalu se fai ho mo ui. Ko wi ko ofa e ki fa na tu. O e fonua vai fonua hapai. Ko ka tu tuku. Ko hala fonua na fo mai ai ta mai e ki ni ba mo ne ki ka wi fi. Lotu beba mo au kai. Panongo ke kukule o na ne paki mai, maafana mai. Na ikai ke aha mea ifi. No no we mea ifi. Peu makatu unga ia e polo kalama ho efe fin. Ka pau peu pehe. A ikai ha mea ifi. Wa mea ngawe ke faiaki si ene ngawe. Fefe ai ka gori studuku. Ka wapai. Ka hui koe whakatangi e. Maari e, tala noa, me hala whanonga, ang fau mai e ki ka wifi koen. Ika ke nau wiki wiki. Ki hale reina nau wau kiai. Ka koe ahoni. Ko whaka maa whana. Whakatala noa ko whai mai. E, whai fi Samson. Watson ni mafle. Ula me ihe motu ani e Watson. Koe mea ngawe koe ni ukumo ngawe aki koe mea ngawe ia. Ai potsi asike. Koe tuu koe ni a tau fahau mo pilo revu. Oku ikai. Ha mea ngawe. Te fai aki o ngawe. Kana ke kalusi fai pe. Tama lo tula na ke vai ba mo ka ufi. O mo wa wa ke tu ngo ni. Ki fata la no ange, go hi ko fa na go ni ku ke fai a ho no to kanga i. Ai ki ka go e una ui ai. Ta me nga hi. Fasi na ke no fo te te u ya ke ki fa na ni he ki tai mi va no no pe. Ke mo fu la mai ki to mai ki. Ta me ki ka ufi ni. Neo ngu ngai kau ifi ai, lere ai, itonga eki, kau kai ke tuka ai. Ha olo tu, pe ha molo to la, ke fata mai eki faa nauni. Ha ngu kita mai ki ke mo fulao mai mo eki tonga eki. I fata la noa peki ai, o hiu fanongo mai e kau koris tutuku, koi hui koi tau polo kalama, i he fia fini. Maro bito.
3: Maro. Oi, ki faa nau kanu mau, lere mai mo ya, kumatoko toko oluono aku ya ile vai toko ongo fulu kagi kaunafa vai ya ile magi toko fai ke kawaring na mafono nga mai na ya gita bua kina awi ki siapa ni me siapa ni o si toko ni magi kawaring ni siapa pe na ma ngau pe titi ai ngai ngatai na toko ni mo nama mau mau ki sel eta aku tunga ko nu ya me ai fi ko no moni aku su to ku fra ofa bit nama to ki on me pe ki tonga no kore me ai su lo ai ke fenga ai e mau de de si fi ki kaure ka ko nu ku mai ko la ta ha ko fon mal fon tu aku e mo ki fon fa toko taha pe ai fom fitu ko mata pe lai tanga ta pe ko te ngare ko fom fa pe ki laro ki fom alo
1: primo ne ga ki tana ki mai
2: e u fa malo adu be fa malo be wa choni mai no tola ko ta umia be fogia ko e ave be ke e ki e me ko to ave e mama fa Ata utolo e maa maa. pia sebe tu fra ko tu de bra a te wa ki o e tu fi ki pataka ko ni New Zealand e wa fa ke a wa fa e to be ke ke tari ke ne tu fra ko tu be mo fo no na ba foi wa ki fa no ma be a ya ko tu ku heni pe mo e fa mena te wa ko e ko e fa to ki ya ke fa e ke to ko ni atu ke ako lolo tonga ai ana wana ko re pure ako ai fi ko na go fa no mai pe o pe ke vivi li pe me fo ka kwa kwa me unga ke o si to wa ko ko lava ke lava o puja ki ya ke pa mo to wa ko ko ago tu punga si a me nga we ago fa maro la ya e ha me ko ku to kan kai wa tsoni o ya i te wa ko me ai fi te mau kama ai ai pe ai pe ke ke pa finga wa ka tani ko lu shilani be ka ku ka fa ta mai pa mo askeria askeria ke fo ka ka ko ni ke wa te me ai fi ke he va lu wa che te ki mu a e ya he va lu wa ko ke ala ke me ai fi fo ba mo fa na u ka fa ma lo la ya tu ma lo no ta ki to ne fa na u pa me nga wa ko fa ba me a pe ko ka ma fa yo de e po get ke e po pa mo e la fa to ya o ko ri si ke ka u ba lo
1: ma lo bito pa sten e tu pe ki fra ho ko tu pe ki fa to ya ko ni ko si tu tu ku pi ko ti ta te fo ki pe ki fa i fi ke ki fra ta no mai pe mo ne fe ma u vi pa mo ne fa ha ne ki i fra ta tang mai ko hi ko e ko e pe fa nga ta po ki pai pe ki fra tang tang ko hi ke kai nga ha pai o na a te roa pe ki tu apure am ko hi ko tu nga nu wa ge ta ki ka wi fin te ha nga so no fra fo ke ki ka wi fin ke hi wa ngo fu tu pu ai tai mi na e fo ha wai ta ka hi ki nu wa lo pa ko ni tu ha nga so no te tu ku ha ai fa na ke tu nga o ku ye ka u ko ri tu tu pe ki pataloni ka mai ka u fika u tou reke reka ka u ko isto to ko to ape ta fa mo pilore u a te alo mo fa no mai ke polo kalam a fo wan na la valere i no si io no tu fo tu fa tu a nga hi to hi fa kafe ki nga hi po chiasi chiasi wis lan ta ta na to nga la fa ka ka to ai ka u ki ta ki fa fa pure wa henga Benkuri, ihe tunga papai Wesley, tai si tari fi fi ki ma dolo eta ngata eki. Ya ne ha ngai hulu hulu mai ngai vai hala, ke ma fuka kaka to ake fatongia, ma wa wa ki he shashi o tala, ki fai fai kau ko ia, ma wa ki he fai fai kau ko eni, o tau hu, ke ma ulawa ki fai fai kau wa henga, o manos kolo, Stoddard Road, Tama ke lawa ki he whaif kau e wahenga seo share ma. Pe ngahi wahenga lalahi ia na iau ki ai e Palestini ka mai ki i tunga fine mātu. Ka mai motu ani. Ke hui ke whakakakato ki whakau e to. Ka me i pure ako. Ka me si i fie mau i vini ko hui ko i mi aifi. Pe na tari tari le rei ki mau tolu. Ko he kau whaif kau, whaiho mau lot, whaiho mau whakaloto la. He koi tau ngā weni. Tau ngā wepe, ki whalanglangi pe ho tau o tua. Upehe ka koe tutu koe ki o ngongo atu koe hui koe ngahi. Toe pe ngahi to. Amna ke toki whakakakato ia, ka toki whai e tau ki sangasanga koe ni o whai, tau teo kei tau katoanga i he pō wafa o siulai. Pea e toki whakahoko atu pe e tau sum, o whakahoko mai pe me Palestini, koe hui ke paupe ke tau sum, tau talanoa, ngai fuko tu tu e tau polo kalamoa ki mua pa tato ki hoko atu ki he po ua wha. Plawe e motu ani, to e pe tau ki minite e nima. E Watson, mafile, ka koe whaifi e koris tau wha mo pilo revu. Whai be mua hao ki i talanoa mai koe haho fe mau vivili. Hiri koe ia, te whai hau ki i whakatangi. Ko hui, kau hapai koe ni. I koe koe tau koe ko ngāwe mā koe. Ta ko hui ko ngāwe mā mai hako tūpū. Pai pē hau ki tānoa, hiri ko ia ka tau toki whaos, toki awe pē palestini, in whaka mā opu opu mai pa tau kres. Malo bito Watson.
3: Pano. Waki pē ko, i whatānoa pē ke mea i fi. E mea i fwa na mau se vise aki e kashke e ke he fitu mea i fi. Na mau amau faya ke si vishkan. Ano ko elahi pe lo te matua mo na ta whanau mo kusti te ku o lawa e ki whatamia ko ni o ku e. O whaka amu ui a president au mai na kusti te ku. E o e iso pe a e langa ngā ue mo e whinga kono mau pae te mawana pika. Mea kāu, nai tuka mea kumu la vei, e mea ifi, mao ngau ea ki ilo ki. E mea ifi, konga lahi ae, e mea ifi e bochi a se, tonga rere ka. Maro pe ke, roto rere e se a si ke, e o la vai ni tau e ono ngau ea ki mea ifi. A wef, waka amwen, e kore te ake ngau to, wala to poni na ia. I he teke tare ni te whanau, ki a toi tūma, toi lele i ngau. Halo.
1: Malo apito, Patson, po whanonga a ki ai kau koe stutuko. E klasi e fitu e mea e fi klasi ke heke he fitu na e whai aki. Aho no iku na ngahi koula koen e wha o tau fie fia e aoni. Ka pau pe he fitu fe fe kai pe klasi pe ta. Koe si whaka tangi e ko whai mai pa me he whai fi. Si ka koe stoto ka mai ka whapai katoa pē ku tau i Aotearoa. Toka manaki ke pōua wha, whawhe ia tō teki mautoro. Pau mu mea mai ke Polo Kalaman. Pōua wha, e whakakakatoa i e Polo Kalama. A Concerti, a e ako tutoku, koe tau wha mo pilo levu pa mui haapai katoa pē. Pa mui ngahi siasi. Wesilan tau tai nga to nga onu silani. Ufakakakato ia. Ki lesi li tonga. Ihe pou wa wha. Ia whai nga maari e hawhi ani. Whai hatokoni. Ko hiu ke whakatangi. O pu whai mai pa mihe otu hapai. Pa mihe whai fi. Si ene whakatangi mai. Ifo pe langa ngawe. Ka pao gulerei. A mea ngawe ke whai aki. Ano whakakakato. Palestini ka pao kuyai ha mea uke tokanga kiai. Ya ke fa ma bo bo mai pe ta u ki so ni ka pa wa me ke to ka ki ai pa ke ki la ve mai pe ya hiri ko ya pa wa ngre wa ke de pareste ni ke ne foka ka kato pe fa ya pe ha ta u lot pe ta u fe u mai e polo kalama o e fi fin malo bito
3: pa malo te malo apite ma fa na mari ya e ofa ya ti ga ko su tu ko ta pe ga mai ta ha pa i ko to pi fa malo a ti lo tu mi ko ko fa me me sa ma u ofa to ro pi ha pa i
2: fa malo abito ke a re bra ga ma a pa chon e polo kala ma le yo e se fin Pasoan ni kumau tala menua tu pe, tala ke pule aku pengui fanau ke daulo tu mai pe. Ke fahamu mai faka kau kau ku fai, kalau dah au ke ahu tu risi di September ku ke fia fia au sio kau ke mea kau. Pe a fahamalo lah ya tu tala menua tu ke ngau ku fai dalam hitungan, tapi tu ke pule aku pengui aku lo tau. Fahamalo tu fuki linta ngah fai kemari ku tu mai mak polo. Kago rita fe matamu ai fahoan pe mo korea tu ki fe duna ka fa ga mali be mo ho ngai polo kalama pe si tu tu ki ya tu ai ai ki te wa ki o e conchet ai ai ko ke na u be ai fi po wa fa ke ko ne o si pe a ni ma to ki ta tu fe lo wa ke pe to na fa o si kago ga ba ki fa ga mali be ma ma na tu o fa ki ye loto hangana pake si framana tua tu e konsete ae ngo tamaiki e pouwa faa maina katu ku famaloat balon bau fai ngamari ko maloat tu aglo ai ke kolis tu go ba mate wak ma fa na tau ka tu nga tau ni tau lot ba mo fia ka tau iku na ai mo fa no ko ke tala ba mei he fai fi ko lo tu pe ko tau pore pore anga ba ko tau iku na anga pe ia ko iku na fa ka ka ko tau fai ke fai fi ba mo pure ako ba mo panawa ko ko tau lo tu pe ave ko to ke eki ke ne fai me ha tau to ko nia mo tau ta ka tala mo nuat ala fononga o te wa ke mai na fo fo ki e da fraus pe ko kres yo da we ki be mo of ai dwa pe be mo la mari ma non to fma wa ofa wa chon ga ma e ko listu tu go e ta be mo e le ti o o na hiri ka e fai be o ta ga ta e meni
1: e me
2: malo
1: la malo pito wa te o fa tu ka go fa tu din ta malo ma ko la malei
0: Malo opito fa malo lahi atu ke palestini ki ni mapola ka maafo ka siuta pea befogi wa te soni ae faifiko ia tafa hamu pilo lemu faka kata pol kalama au ni wa te soni ko e ongo tangatani ko e faka aki aki mui ko na toko wa mo oni o fa mai ke isi isi eri si toe tānaki mai hiri faki mai ha mea i olunga he mea i fihe ko e ongo tangatani ko e uka mea mo oni fa malo lahi atu ka mautolo e toki tuku atu e fenga paanga ae Kolisi ihe ngai polo kalama ko yaka hoko mai. Malo au pito ta tok felo ngwaki.
1: Iyo.
0: O se mini te wafitu me ihe fa, polo kalama koko ko polo kalama ia ae ka inga me ka wai wai kato. Ika vuka tu toi, toki tu muheki i unga.

0: Toki tumu heki unga ja ika vuka tuto ei muuta tai miku haafi totonu ainima. Polokalama oku hoko ko e polokalama ia ae community tonga kau vai wai kato. Pea mo eta kanga e tau fohe. Fifia ke tal talele ia toke ta siuta laulau pe alu kau maafo ke palesteni ae community tonga he kau vai wai kato melini tau falele. Ongo tangata malo e tau mawe ahoni malo mua ae sikei mauivi ke whakahau ke fatongian.
1: Malo
2: malo tabu te ma fe fin linda. Ye malo be linda. Tau ke ma fe fin lu. Fa kolo ma be tau fe a ke ope. Malo.
0: Malo, amana ki pe oku lele pe ka inga e me he vai ta fe. Fo ke ke tik mo u ke fra ho ke polo kalama.
1: Malo bit. Tu mo pe fra ho ke tau programa ko pole pe ke e kamata aki tau programa tau pilotu nope. Tamai maf, tamai faevane e fiona. Mufafta e lot fie fie e otua, i okei fie me anga awe aki ki mautolu. O whakafou mai e me anga awe koin koe. Le tio ni matolu taha. Famori more ala e fiona ka pa ugaham. Amena ke mau taratala noa he e fiafini. E ki whakaivia mai i o hongta mai o eiki. Te linda mo e proka mo e ledio ni matou te hapi ai te maumau ha taranoa lelei i e fiafkoni. Alamai a e lau maari maanioni e fiona o ke whaivia ki mautolu e lolo tongani mo e kaha una i e sisu klaiska ko ia peho maufamu mui. Amen.
2: Malo. Kole begi hu fanga he ngai whakatapu ku osa no whaika e tā pia moe motuani pia pia whoki he toke tā laulau pia alu ke ma whakahako ate porokalama whakawike u e tā kanga e tau fuhe ki he fia fini. Kole pia whoki ke ma ngāwe aki hanga hi lea mahino a mo hanga hi lea whaingo fua ka ke lava o ma whetu takile lei mo ki mo tolu kotoa pia mea mai ki he porokalama i he fia fini. Ka iai ha ngahirea e whakamatatua mo e mea mai ae kāinga ta hūwhanga pehelo tule lei ko toke osi. Ko iai ko whietaritale rei heni a toke tāsiu ta laulau pea alu a ke whai hapo po tala noa hei he whiawhini o whela ave i pea mo e honongawe aki on koe o interneti pea pe he ke ngahiri liu hoko he mo ui ae whakafoi tui tui pe he ke ngahi whamiri, koe community, koe whonua pa pe he ke mamani i whalu fua. Ko toke tā laulau pea alu foki mahalo ka pau tōne ku mau koe fua toke tā ia he mala e koe ni o he cyber security. Pea ku monu i ai vahe wai kato i he iai ha koloa pehe ku maulawe ai i kai ke maulawa ki he university ke ako ka ku vahe mai he toke tae ai ngahi ilo mo ngahi tāke e kina ku maulawe monu ai ko ia i he whiawhini ko kore pe ke he toke tāke ne kamata mai pe e tau polo kala māo
1: a mai bemu aia malo melin ko tu be mahaku matu mai laini ka te fenga pe ke malo ko tu be ku malo we io ko siuta la europea algo e si to ta han u nga u i de un sitio o Waikato de a o kai ko fa ia ko de a ka ko ke i hoko pe ko to ta a fa to tolo de ko research fellow i he university i he lepi a university o fe ka wa kia de a mo e nga nga u ko ni ki he malu o ki tautolu o tau ngāwe aki a mea ngāwe koe ni koe kompiuta mo e teknolosia wha kompiuta. Mi he lep o Waikato koe o kuilope koe cyber security researcher of Waikato. Koe Crow Lab mi he University Waikato. Pea koe uhi pe ko e te whakko e ni o cyber security o ku mahunga o pito pe ko e ko e ke malu ko mahalo ko ko e uinga te fito e cyber security uinga te fito pe ke malu a e taunga o e aki a e teknolosia ka a e me anga o e ko e ni ko interneti ko e me anga o e ko e ni ko computer mo e mahi ulu wa ala elementit ko ia ke malu iki tau tolu mi ngahi me tau tau ataina ke tau ngahu ya ki ai ai teknologi ya o computer malu
2: malu abito pagita pe malu ko ko uraki a fata la noa o ku fema ke o atu ke fai mo haki tala tala noa fe la ve pa moha ngahi li liu, pe koe li liu o ku ola le lei, pe koe aha li liu o ku ola kou, ki he whafo i tui tui, pe he ki he whamiri, pe he ki he community, pe he whonua, i he ngāu aki oni koe o interneti, ke he ki ai pe mua ki tala tala noa e ta whako ia, ki ngahi li liu, mālo.
1: Mālo pito, sea. Koe, ko hangi pe koe koe koe ta ula programa koe ki mua ka talo toe ni koe hi ke o mai programa koe ia ke whanongoa i he tau programa koe ni a ta tolu mi wai katoni ke uhi ke na tolu koe na e kai ke na u whanongoa i he tau programa koe ia pa e koe mahu inga pe ke toe o atu pe ai kalanoa koe ia ke mahu inga ki he kakai ke koe koe parapare mai a koe ni o ku alue ke tai lahiangi, ka tau tau te fito, ki tau tolu ho tau kai ngā tō ngā. Koe, o ku lahi au pito pē ai ngā hime aia o ku kono ngahi le lei, o ku tau ma o kai ke uhi ke whanau nou pē a ngai tānoa, mahino me pifoke tuku au mai koe ni ai ngāwe ake interneti pē o ku o kuia i pe hono ngahi lelei, pa o tehea i pe mo hono ngahi kōpko. Koe taha no ngahi lelei, ko uhi ku wau ai whahinga tūkunga koe whakawhaingo fua i ake e tau ngā aue, ko uhi te lawa pe au o whetu taki, ta lawa pe o whetu taki i he whonga koe ni koe sūm. Wahe wahe ai e whakaukau o mo ilo, ki he kakai, pe au ku tātaha nōwho pē mi hono whetu. Kai ke te hange koe ke tātou eo ki Okalani, whakahauko mai e proklama ko ia me Okalani, ko tātaha nōwho pē, whakoutua pē, hono ki loto whare o wahe wahe e whakau ko ia. Lawa pē hange te tolu koe ko ki nau tolu koe e kau tōu le kele kā te nau lawa pē o whae nau tala noa ki tōnga, wahe wahe ai he nau o ngahi whekau, pe kua nau ngahi tala noa, pe kua nau ngahi lotu. Whakawhai ngō fua, koe mea ngā aue, koe ni ke whakawhai ngō fua, ia tū ngā aue. Koe, i te

0: Koe tau no tau wā, koe tau, koe sio aku me ta whaku in koe akau skemas, eh? Oku nau, whenga nau tolu ke nau tau hiho nau wā mo ki tau tolu pe a lawa o pilta ai, ai whainga relationship, ai whainga a whiohi oku tau, oku tui mo whalala pe a ku tau whewa au fi aki pe. Ya ie tai mita tau pe koe ko e ma upe ko e tau falala ko ki mai ku wa ki mo nga mo to ka ko ni op ni fai na e fetu ta ki mo ya a ko fai pe ko e fetu ta ki e pe ko te ave le va e kita e ko de wi ke te falala pa te ave e kita e te username mo password mo account number mo ne pe ko ne automatic pe ni at be ko ya ko la la ni ta mo ana ya pe mo tu hi ya pe ko ni to hi ya te ki pa nga mo te fangi me ko ya ka ke ko ku na una ki approach my if fainga fonga ko ya o ku una ofenga ke ta hi ta wa ke build the trust pe ko ni ospe ko ma ko trust pe ta mo pe ta fa ko ke ta fra apa o ku hoko i nga hi mi ti ya mo nga hi me te he ya wo more e faka apa apa e ko hi ko ko ka kai ni hi ko na o hape na tro han ko bla ko ni na i na o ngai me afa so faka faka loto fare na ton pe ko ke na kala no pe ko ya na to lu ya pe a wo more e faka apa apa e family mo ma ma uta no fo no fo na ka nga ko hi ko I loho e toko taha kotoa pio ni ngāwe aki social media ke tau tau te whido ke Facebooka ko tak taha vahe vahe pa ko kufanga he whatapu ko alu ki he whahi ngā lea mwe ngā he whahi ngā video o ku whuwhaka furi ki wanu au pito pa ko lea ngahi lea o ku i kai ko eme ko eni ko kapa hakeni lea ngahi lea nihi ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ko time ko katanga ha telefoni i lotonga ko fakata ha anga i ka kite toka ai ma hinu ka kite toka i kita ka ka fakata ha mo ya to ba ke tu pe kita i o tali de telefoni mo te lue ki tu a ka hili ko ia e ko te o le mo ka kite ko ha ka kite fakata pa pa i fu na ka ko ia ma ka ki ponga si pe ka ko wi ko ai tala no akoia tala of kaloto fale mena me pif la la ak pe ma wina
1: koia ma kata ke mo do ita na ke lave foki ke tafaven ko eta va mo mo to aki ko he ka skema on ko e fala la e ne ma ko ko fala la ma inga me ke tala no ki ai ko nga ko ko kina to ko me mai ke po kala ma ko nga ko to la yo ki ta to o ta fala la mo fu ke kakai he Uinga peko ko e angan koe o ho tau tupu anga koe kakai anga whakakau mea ki tau tolu e. Pa e anga whakakau mea o whai ngō fuare vai ke hū mai ai kau skema pa ke kau whakakina on koe i heo pe. Ka ke lau mo ki tātā noa mai he ta whakakau e anga whewheha ta honga i loe i he taimi ku tau ngā e kai neti koe toko taha koe a koha skema pe koe toko taha koe a koe toko taha lelei pe ia. Neongo koe toko taha koe a o kai ki te hanga ki tā ilo. Ki tā noa mai mua.
0: Iya iya. Oke. Malah betul kau. Kau memang mahu ingat ya? Kau hi kau tahu program kau lelih hulai kau hi kau apa kau ata ke ata apa mahamnya ke mau. Kepada kapal itu kefir mau ata ke itu kefir tu tak cuma dia kerinta ke hi kau telefoni kau ata apa pesi kau noa wataha noa warutaha wahiva fatom nim terat pe noa wataha noa warutaha. Wahi wa fatol nima. Kau iya ku atape ke ulele atua o tufaki atua efa inga ilo ko iya kia kimotolu ihe pakofua tafua kotoa pefoki etau kulupu atatole ngefa amore ko iya pako miya ku saia kiko uhi kwe por kalama ko iya aya tete lava pio o wau ki hafeitu upenu silani kuwa pe kita utolo kita ukulupu ya framore koya pia kwa nga hitulu skon kwa AI tetelava pe o wiko nelelei faka hukunelava o hitulu skon yetolu kungu loto ngalele koni ofayo no talaki kekakai kwe Gemini kwe ChatGPT pia mwe Copilot. Kau perkalama ia kau ia tolu kau ia guna ulama ngaya kilea fakatonga. Kapau kau fikat telefoni ok teks mai kita. Kau pasol ni aku utik mai pos ofisi kake frahu mai ait fui pangai fano ke mautili watu ahmi aku ia. Kau siohang atonu pe kau kihe fikat telefoni kau nae. Na fai mai ko e text ai fo fika ko ya fika telefoni pa te e ke pekita ki kauta ma ko ya ChatGPT ko Gemini pe ko Copilot e ke fratonga kataki vakai iange ai fika ko ni pa te taipe ile ai fo fika telefoni ko ya pa ko te si oreva e tali mai me pa pauka ke ni tali le mai te trato ko skem ko fika skem na yen pika ai e hanga e fika ko ia tra mai te ne lava pe tra mai ko fika ko ia o ko skem ia ko ta hai aki me anga au ko ni ko no le le ko ni na te ai te unga te te lava pe o tala ko ni malpare ma ko ia o ko hange ko ngai emaili koho ko na tor ko diko ko na blava pe ko highlight o copy and paste pe fo kakan o email ko te ko o mai pe ko paste at pe pate e ke tu si o hi fangi ki he ki kakan o fo email ko na pe ko email o oni pe to ko tene tra la mai e ia pe ko te o mai ko tari te kapau ku tari ko ki o mai tari te to fe hu fo katon a tu pe ko ngahi tau mu ai mo tau program ko ni tau fai ko wi ke ya u ai mia kon ko ya tau to lu ki i lo kon ko tau ya tau to lu ko wi ke tu fa ki at ke si o tau ka nga ko wi e ai ka ke nga tai ku le le fra tonga pe fo ke program ko ni fa no ta la ki holo pe mo e tau fu a pe fa mo le mo ngai da
1: Malo bitsi. Kuki koma fa si be ta fa ta pro kala ma na ke lave mai ki ai se lave pa mo fra pa pa ya na ko ta no fo fra to ma. Ku kamata ke more ko inga aki fa ka e haua e fa fo tu ai media so so media ke fra hai nga hi ume o ku kai ki tau mo me mai a ho e ki ba be ke kai nga ba be ke family ai ko ko ko nga hi ume a ka to ko ya u do ton ki fa no ta la no ai lahi e o pe ko nga ke fra si si ko nga na ke fra fo ki tau no fo ki nga tau no fa family ke tau malo ya nga tau e ke tau ke to ma pe e tau ke ma u nga fa pa pa te apa ko mo le pe nga fa pa pa ko ya tau ki kai tau to nga tau to e ko ke ki fa ma ta la fa si ma pu ma ke ta tai mi ke ta pa ko ya ma
0: Mauinga bit bit ko wiket fa ko di ko wi ko kwa ma ko ku si of ko ka kai ko ni na lava o se a mai ko ni a fa inga a mi a ko ni ko na u ho na loto ku fa mai fa ta ku o ku kai ko na u no mo lo to to nu ia ari a ko ku ho ko ma ha ku na u na to lo nga we a ki ha fa inga me a hange ko ka ma lo hi ke ko ko ko Tonga mo oni o tau kei ofa pa tau kei tau ki o tau fra papa ka ku mahu inga e tau sio ko ko fo inga o ko ni ko nga o fata ko nga o fata e a ko ko nga o fata e lo tu ko nga o fata e community ke ui ki hafu pe fa u ha ha ha fa inga a community o ku nga au e whakataha ke mahu inga ia e tōta hako tō pē i hono tōnga e ko uhi ko te ilo i pēkoho tō tōnga ko te ilo i whā ko kareinga e whā i koula mea ka ke koe koe whakaukau ia o ku mahu inga o ku te pēka te au ki tau nga au e whakataha ki hako
1: ko yung malo pito toi ta ko inga koe e weekend bena da to fra manatu itonga a sentu di u hake lo tu itonga be a ka ke ngata i ku o ku ta o fe na si o ta u a fra ku i ku fra ta pu e na u tari a e lot fra kristiane o ta u li u pa me he lotu tamapua ki he lotu ki o tu o mo u a e ku hangi ko ko fra ta la no ko fa au to ton ke te fra le le ya ko eta mu i fra lo tu na ke ta la no ki ai ai ko fra le lo tu to ton ke fra le le eta fa ga ba sa ya fra le lo tu mo sa ya ko tu i mal te ta le le community pe le le ai fa fo tu tu ka ke ka no ke ta ta mi ko le pe ke fra o si mai ai ta po ta la no mal
0: Rahe au pito pe ngai umea ki whaeta anua kau kui pure mau ke taimi. Au kou loto ngai whenga ni ke publish eku application, eku channel, article, kau hi ke whakaha iai ko tonga pe taha, ko tonga pe taha i maamani, o ku hoko ae lotu, ae tui o tua, mo lotu whakakaristiane, ke ne hanga, ko mea ngā aue, ke ne tau i aki a ngahi whaihala ko ni i e inganiti. Ai a ko, ka pau e lava ke tari a e fo i whakaukau ko ia, e a lewa te hokotaki i he teknolosia, ko e fo i matapā ia ke whaiha research ai, e whakawhai ngofua, ko hui, ai a e toho ia ko tau tolu tonga, o ku hoko a e tau tui ki he otua, mo e lotu whakaristiane, o mahu inga maari e mo e tau whamanatu koni e tau wangi au. Ko hui ko e tau mea ngā we, a e tonga ki tau ia ki a ngahi whaihala koe ni kukulo tonga hoko. Ai ko e mea ngā we lele ia e tonga, o kai ko ha mea ngā we whakateknolosia, ko e mea ngā we whakalotu. Na pangu no no e tau taimi, kai ku whamalo atu linta ko hui ko e whenga maari ko tope ku malo tope ka pa ke toki ai peha taimi ke ma toki tlanua he ko fu kaveinga e ko ni ko fu kaveinga ku lahi au hito pia e kai peha no lama lama si peha taimi ke whenga maari e kai hoko ati tau ngai programa malo
1: malo
2: whamalo lahi atke te mouanga tangata lawe whatongia ahoni Tā toki foki mai pia moe polo kalamahoko i a wike wa meheni malo.
0: Malo abita.
2: Toi pela u se koni pia hoko ai nima. Polokalama ko yoko ko ko e polokalama ia ai koristu tuku sangato so sefo. Ai e whakahoka tuia e melevesi fe au. Kau maa foki a seti tau alope.

0: Kata pulgalama poko ko pulgalama ia ai kolistu tuku sanga to so se fo. Fie fie ke tal talele ia se ti tau alupe pe fo ki kia mele vesi fe ao. Malo e tau mao e ahoni.
1: Malo au pito e linta e ma u fainga maari e. Ko u kore pe ke ma whakamarumalu atu pe he ngahi tala whakatapu ko toa pe ko o sngawe aki mai he e whaleni. Kai ata foki mo ki maua ke ma whakahoko atu ai polo kalama ai ako tutuku ai apiako sangato so sefo oe o tuha apai. Ko hoku kaunga whai polo kalama ko seti tau alupe. Ko e anga maheni foki o ku wha tau mai maupe a kure ako ke e tau polo kalama ka o koristu tuku ka ko e mahinani o ku lolotonga folau ai tahine pure ako pia ko i ai ko e polo kalama o mahinani te u whakahoko atu pepe a mo seti tau alupe pia neongo ai e mama o a tahine pure ako ka aku osi maau mai pe e ne ngahi whakakaukau ke mba whakahoko atu i he tau polo kalama koe oi mahinani. O kulolotonga tutuku foki ai ako, ai ana e tutuku i he whalaite wike o kua o si aho tahahiva o sune. Aia aku tutuku ia i he wike e ua, pia aku toki whakatuu i he hamonite aha ono o siulai. Pia aia o ku lolotonga mama o atu e tahine pure ako me foi one one ka tene me ai fope ki he foi one one ki he amanaki koi ke whakotuu ai ako. O ku po mau foke whao e tau konteina koeni e tau uta ngahi nau nau koni kokoe ki he whakafoou o e ato o e whare ako. Ai ana e hu ai ngahi nau nau koni i Australia. Pia ko o si mau hono whao o e konteina koni. Te teu ke wholau atu ki Tonga o wholau atu ki Hapai. Ki he apiak sangatso se fo. Aia o ku whakafuafua e tu uta, ai, uta koe ni i he apiako sangatso se fo, i he meimei ki he wike tolu pe koe whakasinga ko ia o siulai. Aia o ku maape mo e tau tufunga halamalu tau alupe, kene wholau atu ki hapai o whakahoko ai ngā ue koe ni. Koe whakatatari pe wholau ai tufunga ke au ai uta ko ni ko koe ke mwengahi nau nau ke whai ake ai ngā ue koe ni. Pia i e kumahi no i o ku wholau toko taha pe ai tufunga ku osi mau pe ene ki kau ngā ue i hapai ke nau whakahoko ai ngā ue koe ni asono whakafoou oi ato koe ni oi apiako. Tau pihepe ko Uraki stage ia e tau ngā ue koe ni ki he whare ako. Pia te te wai pe mo e nai o si whakahoko mai pehe tahine pure ako o si ai pe ena whi mahino aki ki ai mo e tufu ngā koe ngā hikapa mo tu a koe i he ato ko koe o whare ako, ko o si ta awhi he e tahine pure ako, ko e kapa ko ia e hanga tonu pe koe, me i sangat so se fō ki he api uta koe ni o e ako, a ia oku o si iai ai whukotu utu, ke whakale rei i aki hono ai, teu teu ki he ngā ue ai tahine pure ako, pia mo e whanau ako. A ia oku koe hū, koe ai te mi hono tolu, e kamata ai pē a hono tō, koe ai ngāhi vesta polo ai a kō, koe kaule rei ai pē hou ei koristu tuku, ki he ngāhi whainga paanga ko koe ai a kō, e tuku atu he ngāhi maketi, toi aonga pē ki he ngāhi polo kalama koe ai a kō, o ku le re pē a kutoi tokon lahi ai pē ia, ka ki tau tolu, hou ei koristu tuku, ki he whakamaa atu ai ngahi kavenga koko o kuhirifaki mai koko ki ho tauma. E, ngā aue koe ni ai tahine puri a koe, pia mui whānau a koe, mui kawhai a koe, ki ho no tō e Vista Polo, tō mui ngāhi ngōwe, ka koe raki me a ke whai ki he uta koe ni oi a koe, koe a ke malu a ia, ko o si ia e palani e kamata aki, ai kapa motu a koe ni ko koe e tō omei he ato koe ni oi whare a koe. Koe ia e ai me atahana e whakatangi mai ai tahine pure ako ke whakahoko atu ka ki mautoru ho e koristutuku. Oku amanaki ke whai e lulu ai, ai ako. Koe lulu koe ni, koe lulu e whai pe i hapai ai e toho lulu koe ni he ahaua koe ia o okatopa. Ai ako osi maau e ngahi tikite tupa whakakalasi he whanau ako. Koe whenga paanga pēni pia mō sio ki he te waki koe ni o siu pēri. Mō ngāhi ngā aue o kwhie ma o ke whakahoko i he teu teu i koe ni ho tau api ako. Ki he te waki koe ni e tau katoa ngā i he tau fo'ou. Pea oku iai a whakatangi ma kehe mai ai a tahine pule ako ho e koristutuku ka ki tau tolu ki he hato koni i he ngahi pare. Aia oku osi iai pe a ngahi fotutuu ki he feinga a whanau ako ke tāna ki ngahi pare ki he lulu koe ni ka oku fie maua e tau tokoni. Ki he ngāhi pāre pe. Oku i kai koe ngāhi pāre pe. Oku iai pe moe toi kore toko ni ia hange ko whakatāwe tiki te. Ka pāuko oku ke me ainu silani ho e ki koristutu koe nu silani. Te ke lava pe ho whakatāu ki ha, tiki te. Ka e mao he pāre ho taha ho ngāhi whāmiri ko koe oku i hapai. Aia kua osi tuku mai e ai airisi. Koe, koe pare koe ni o ku meimei whakatau te whito i he, i he ngāhi kiki, hūwhanga he whakatapu. Pea tuku ke he kapau o ku pehe ho to u o wia o ku ke whie mau e koe ia ke ke ai e koe ha o pare paanga o ku whakaafo o whape mo ia ia. Koe kapau o ku pehe koe ngahi pare tau pehe shopingi. Ai ako tauanga maheni ake ko koe i New Zealand, tau whakare ako pare shopping. Ai a e, fetu utaki pe koe i hanga tonu ki he tahine pure ako ki hapai. Koe AVP ai CNT ki hapai, nau toki whai pe nau tolu, ai whakatau i hapai o whakatatau ki ho o fie ma u, moe pare ko koe oku ke loto ko koe ke ke fuaki. Pea oku ikai koe koe tō u pe, o whai mai ki ai whakatangi koe ni ka pau oku ikai ke ke kau ki ha tō u, oku lava pe, ke ke tokoni pe koe ia whakafoi tui tui pe, i he tokoni i e ai ngahi pāre koe ni. Ai koe, ko o situku mai pē ai lisi he tahine pure ako, koe fomuani. O kutuku mai ia ki he tōu koe ni o e tahaiwa fitu fitu, o lere ai ki he tahaiwa walu nima. Koe ke nau tāna ki e ai ngahi pāre koe koe ki he lulu, ai ia koe ngahi tikite ia ko koe ai fomuani. Koe koe fomua mei he tahahiva valuono ki he tahahiva hiva ua.
0: Ka taki melevesi o ku ke ki miuti mai koe whamore more an miuti mai.
1: Oh, tātaki ato. O kuongo ato rinta.
0: Iyo, koina kuongo mai malo.
1: Iyo, maha kusai ke toi kamata tue lai fo o peli si ke mahino. Koe ngahi pāre ko koe ai fōmu ani, a ia koe tō wako koe o taha hiwa fitfitu ki taha hiwa walu nima. A ia aku kauhenie kaupaionia, kauhenie tō ukoko se ti tau alupe mō me a lere mai a ki tō ukoko e taha hiwa walu nima. Koe pāre ko koe ai fōmu tū, koe tō wako ia ko koe me taha hiwa walu ono, o lere ai ki taha hiwa hiwa wā. Koe pare koe ai form 3 pe form tolu, me he to wako ia koe tahiwa hiwa tolu ki he tahiwa hiwa hiwa. Koe pare ai form 4, koe to wako wafe ki he to wako wafe mafitu. Koe pare ai form 5, me he to wako wafe mawalu ki he wafe tahafaa. Pea koe pare koe ai form 1, me he tō wako wāwhi taha ni mā ki he tō wako wāwhi wanoa. Pea koe kalasi koe koe a tīwet, koe tō wako wāwhi wataha ia ki he tō wako wāwhi wanima. Koe, ko tūpia ku mahino atu pe ngai pāle, pea ka pau o ku ikai ki fu mahino atu, ko e koristutuku te moulawa peo fetu taki mai ka te au, pe ko mo fetu taki hanga tonu pe ki hapai ki he api ako, o ku pe ko e taine puri ako, pe ko sekeritari, ke na u toi tuku mai pe, a whaka a iki iki o e lulu ko eni o ku amanaki ko koe ke whai ko he e, he whana wako. Kako mi amahu inga pe eni ko e lulu e toho i aho ua ko ia o, o katopa. Ko e ki mea taha o ku na e whakatangi mai he kawe whakatangi mai kokata hine pule ako ai fie ma u whakawhai ako. Ko e hange pe ko e kamata ko he tauni ho e kustutuku na e o si toutou rere a ngai polkalama a tahine pure ako ke fiema o whakawhai ako ko koe ki he tauni. Pe a pehereva koe ke tau fo ou e, e tuku atu taimilahi atu ai kore ia koe ni ke iai ha taimilahi fe unga ke ke whakakaukau mo mateu teu ki ai ka pau te ke lava o me atu ki sangato so sefo o tokoni i he tawhaaki whakawhai ako. Oku i ai foki ai, ai whakaamu, ke kamata ai form fitu koia a sangatso se fo i he tau fo ou, pe koe tau pehe pe wafe wa fitu ai ako e tau tau siu peria. Ka ki mu a koe ke whakotu u koe a form fitu, oku fu u fie ma ulahi ai tokoni whakawhai ako. Pea o ku lahi pe ai ngari hau e koristutuku i Nusilani, koutui nā koha whainga maari e ni, ke ke lava tuai ki haapai, ki i tau pe taha, pe koe ki tau e ua, koe nofo anga o kai ke whahafu o tokanga ki ai he o ku lava pe hono talanoa i ona mohono area i nofo anga. Pea ki he tuunga whakawāhenga e lava pe whetu taki ai pure ako ki tō taimana ke tare ki tā ke nā toki i tala noa nā ua ki tawha aki koia. Ka koe kore koe koe a tahine pure ako ki mu apa tau manga atu ki tā fo ou ke whukotu u koe ni a form fitu o ku fie mau ia ke mahino o ku mau ai kauwhai ako. Pea aku i kai koe form fitu pena tau os ilo pe i he kamata anga ko ia o tau. Ai fu fie ma ua koe sangat so se fokoe a tokoni whakawhai a ko i he ngai tawha aki ke he ke. O a upe ia koe taimini fok tau lere pe me form 1 ke form 1 o ku iai me kalasi koe a tivet. O ku fu fie ma ua tokoni whakawhai a ko iai. Koe ha ko ole soni o ko ke ala toko ni ai, whetu utaki ki haapai ki he tahine pure ako, kai pehe ki he tapa aki koini o e amanake whukotu ue ai form fitu. Pea ka pau oku ke pehe he kaike ke lava o tokoni i he le volo koe o form fuitu ka teke lava koe me he le volo i fope koe ki lalo ki form 1 o le rea kaipa koe hae le volo oku ke lava oku te ma ue taine pure ako ke ke fetu taki tangatonuan ki sangat sosefo pia kapau oku ikai teke ma ue fetu taki fetu tak mai ka te au ke o atu ai fika ko koe ai taine pure ako pia peko fika ai ofisi ko koe o sangat sosefo ke ke fetu utaki ai. Ia foke ki I me a taha o ku me a koe konga ni koko o tokanga ko kaseti ko koe ke hu mai ai. Koe te waki koe ni e pol a nusilani ki he te teu koe ni oi katoa nga I koko o siuperi. Pa koe pol koe ni e whakahoko ia he a ua fitu koko nove ma ki he Mala e lova hosi koe ni Alice Lee. Oku aia koe pōwhalaite, koe tiki te oku paanga e te au tolu noa ki he tokotaha. Pea teke hū koe mohohoa. Koe ngahi anga ni koe whakotu utuu ko koe ai pōlo asanga tōsefo koe ni. Koe fufua taimi fokieni ke manga asanga tōsefo ke ai e nau fufua polo I New Zealand. Pea aku mau pe moe koe viai moe tina koe pāwhei, aku viai moe tāmea, ku os mau pe moe whangaki entertain, meni paku viai moe ngahi polo kalama, aku kei whai pūrono tala noa I mōno whokotu utuu, Pea aku ai e whakotutu, e tukua te ngahi tiki te, ka ki mou tolu hou e kolis tutuku, ke mou whakatau atu ki tu a ki he papliki, taki mai e maheni, taki mai e whamiri, ke nau lava mai ki he tau pol ko e ni, ko e tau whiinga e ni, ki he teu teu ko e ni hono katoa nga I ko ia oi tau siuperi koula. Ia ngai tawha aki te tau tokoni ai I ono whakapaanga oi ngai polo kalama ko ia I siuperi. Pa aku ikai ko e tau whainga paanga apeni, ko e tau kamata apeni. E tau nganga ue atu ki e tau siuperi koula. Pea ko e langi ngahi whaka iki iki ki e polo ko e ni e toki lave mai a seti ki ai. He ku teu whakilinta e mau siuperi pe aku iai e whakaloto lahi atu ki hou e koristutuku ke nau kau mai. Ku osi puka atu a anu silani, osi whai e kore ke taine pure ako, ku puka e konga e api ako sangat sosefo ke mea atu e hou e koristutuku anu silani ki ai I he Ngahi nofo anga koni ki he siuperi. Ka pau oku ke pehe, oku ke fie me ato ki he siuperi. Ka oku ikai, iai ha nofo anga, iha apai. Ho eikolis tutuku, po osi puka ki tau tolu ia ki sanga tsosefo. Ko nga sanga tsosefo, ma uia e New Zealand. Ko iai kou kore atseti. Tuka ki whangamarie koni ke ke humai. Nā whaiwhai kua osi e tataimi he ku toi peki miniti ia mahalo e tōlu pe ono.
2: Halo, Mereves. O kore vei mua ke u marumaru atu ki ala whātau po polo kalama koe ni. Ua ke ue mua miriti koe ni kua whamalo atu linta e mao kua pāre. Ke ua te motua ta e loa koe ni o kā watu e polo kalama koe a kua situ kusama tsao se koe. Ja, koe ni. Pitahe ni a momenit whakatia fia ka te au, e fias koe ni. Uhi ke ukawa ki he pōkarama e kuri stupoko. Kwa ufo ke rinta uka ki ia aku laka ngai a oko e kuri stupoko. Oku umia pe ufai koe opo upo. Ki he langa ngā ue ufai. E uia e manatu me li e ia ki he I apiako koe ni. Neongo naka ke fu fefe e fe inga whaata mai ia. Kakono mo ni koe ki mama ku te mawe a. Nei mā ue me atu koha a ia I whanganonu. Me laro māngu ia sangat sō sepo. Pea, koe a rintā koe e ka ko listu tuku o hua da he fa fini ke popo e langa nga wa gonu fai ko te te wani tau si pe ligi tau fo ti se ma tau fo o ku fai ai tau si pe ri ka ko e hua pe fa fini ko popo pe ke palestini ka ma ske tari pe fo ke tai ne pure ako ko hui ko e ko te te wani o e o e fenga ko ni o ku fai ko ni ko e ki ko listu fuki ako ni inta ka ma te vit ama ka nga u e pmn tonga ko ki ko si tai loa ni ka ku mau hange pe mau to ko mau sanga to hu fanga sanga so se o mau nga u fanga longo longo ne o ku ka ke mau ma ma tolo si ba mo ko wa ka ku mau fala la pe ke hu fa ki ho mau sanga to hu fanga pe ko ia ku ni hanga o fa fa ma o ku fe ki na mai ki mau tolo nga nga o ko ni mau fa i ko ia ga u ko si tu ko la veo ku hene ka ko ri smu ato la hai i New Zealand ange ko Solomon la tu e ma u vai vai mo to ko ni ko o fai fika u Solomon la tu pa mi holopeka o ku e ko ma vai vai o ia fu fu mata puri e ko ri smu ni io no ka mata mai o ku en fok ba mo merevi fotofili a ma te vita fotofili o ku ni ga mo pareola fai valu ga me numuk ko ka ko ri simu ani ku na u New Zealand a ma u pano lon o ku nyen moi ago ya ku fi fi ai ke ku wa te ta ko ni po po wa e nga o ko no fai ko e mo ne da u ya tonga ko pe he ga tu ko wa ka ka fa ha ka ka u ba ve ke da u tu ne o ta nga wai wai ta ta fa la la pe ko ta sa nga to fa nga ka ma ai ono alo o wi ko e ko senga ko nyuk tau fai ki tau fo e me reves ka uma rinta o wa yo fala ya tuya e fias ko ni go go to fo fo ka uma nge po ka ma e fa pin pa go fala ya ge ko listu tu ko tope o ge me ama ita me o kalani ni ka uma tu o kalani o ge ka nga ta penye ya ki mau tol ko ni o kalani o wa te ai kore ga ki mau to ko listu tu ko o lave i peu tau nofo i he onua te mua mua kena i ngai ngafa fatongia ke heke ko hugo tau ngai whaamu. Kai taim ta tau pe, na wasta pe si pe ngā ia ho tau o tau eki whaamu ui. Ake ne paki paki ai mā. I e po mo yake o pe kia. O hui, i ke lave ai pe au lave ai. O tu yo tau lava mai o kum whanua mai ke he ngai whanua murini. Te aku amanaki mai ho tau ngai whaamuri. E ko ulawe ko ki tau tolu ko toa koni ki tau muri ni. O kua i pehe tau ngahi kupu fe kau aki. O unau kei amanaki mai ka ki tau tolu mei moto. Ke he ngahi tokoni, he ngahi mea te tau ala lai wati ka mei nusi tani. E ko ulawe ko mea ko toa pei he fonuani o paanga. A ko utui. We hae ki mei maa te ke lava paki paki. O uge lave a iso tau whangato kohua ka umaha tau whangato whaafini. O unau motu. Ko e te wene tau si upeli. Pai tai ke ngātai. Koe tau fūpolo koni uk teo teo e mere veska o mā Tiana. Oku mwoni e lau. Kovi e kūloi. Tau tokisi o peki ai. I novema. Koe au guate whaka afe en mua. Kore ke ngahi koristu tuko toa pe inu slani. Tau mā si ngahi klapu kawa tonga ko toa pe. Koe mwoni e lau ae mea. Koe mea whaka wale he anga un masio. Tau aige mau te tangiki fe. E koe korisko ni koe koris community ena e otu hapai. Ta koe koe kore atu hapai ko tope. O kutau o koe utua i a te awani. O kore atu. Uwala mai ke tau pikipiki uma. Tau vai vai manawa. O uka lava si amanaki ai palestini ka umaya si kau koris tutu ko tope o a te awani. I e te ute wat goya ke tau lava atu ke tau si upiliki e tau fuhu. Ko ia koe o whalahea tua ki mōtolu kai tu wate whana maari ku ni ingresu bāko ki mea pia ko lava to lava tua he tangimi a pao peto kia whanga maari malo
1: malo a pita seti kou tui pē kou wakai hake ki e ta taimi kou tui pē mahalo ko whiunga e ta kolokalama he ko mahak whangongo maari in ta na ova e ta taimi. Ka kou pehe ke fraosi ake e ta polokalama o kou fieto o ki whangamari e koe ni ke whangamalo a ki ki a linta a ka pehe ki he re tio pi e mentonga. A wha a mau whangamari e ma ki tau tolu ke whakahoko atu e tau polo kalama i he ngahi mahina ko toa pe. Pia malo a pito seti sai ai rewa koe ni koe kanata e ni ho kau mahe mahina ko toa ki he polo kalama, ki tau polo kalama me tahine pure ako i he mahina kato o. Koia pe rinta malo au pito e mau whainga maari.
0: Wha malo lahiat kia te koe mele vesi fe au ka maa foki a seti tau alupe i ono whakakata polo kalama ki au ni tala monua tu ke ngahi fua tūtu u kotoa pe o kuhanga mai mei mua. Tau tok whelo ngo aki i he wike e ua ka hauko malo.
3: PMN Tonga.
4: Oku tā mua ai nima tolu taha pe ai ke whakama fola tu hangahi polo kalama o ku tuunga ma olunga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tuunga o i whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua, pe teke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke whetu taki ki he maumawhai o ngau fuatuu ai ngahi makatuunga ki he whakamafolalea The Broadcast Standards Authority i he noa walungiau tolu o noono hive hivano. Pe koho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Ko ngahi launga kotoa pe ko pau ke whakahuia i loto he ahu wanoa me he aho na e whakamafolai i he ngalue.
5: Ko e mamahi e monga u lawa ki Asia i hawhainga taimi pe, namo e taimi maa whana. Ka mamahi e monga ho whanau, e lawa peke nau mau ai rheumatic fever, pea mau mau i aiho nau mafu. I he taimi kotoa pe u mamahi aiho nau monga, ave mua o siwi pea whaito, ko hike nau mau ha taimi maa lo lo le rei. Mui mui i ai Stop Sore Throats i he Instagram pe Facebook, pe ko a ahi ki sorethroats.com. NZ ki hata whamatala. Pia ke tau taofi e mamahi e monga ke uana maumau i ai hona umafu.
6: Komo alo kife.
7: Te ma alo au ave ai siwi tuu ma mao a nani aloha. O si ai ho siwi.
6: I kai, o ku fuu kei si ia nena ko eni.
8: I kai nena, ku os holo ke tau motu a keni mavalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
4: O ku kamata ai polo kalama o e siri ngā kaulahi me he tau nima walu. I ho o tau nima walu, pe nima hiva, e o atu ha o naunau siri o e ngā kaulahi tato tongi. I he tau e ua katoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
7: Whai ho o siri maa mao tolu.
8: E hao i he mei li.
3: You're now listening to PMN Tonga.
0: Ka tau tai miku o se mini te ua walu me nima. O se mini te wawalu me ni maa whatawanga pene ango lelei atu ai ngai pulo kalama koia na e o atu me i he whaleni. Kore whamuri mole atu koe uhi koe ngai pulo kalama koia na e tuku hake i he pesi ai le te o ki ia i ai ngai pulo kalama ai o ku mau mau wha teknikare ai mea ngāwe pia i kai ke fu uongo lelei. Ka koe ni okuloto ngā whae ngāwe ki ai, ke toe tuku hake i he pēsi koia ai le tio. Whātawange pē, mō mā o hae fia filelei, whakamālo lahi foki, ki he tangatai ki whaifekau ho lo meri hei matoto, ai tā puaki pia mo e whakakoloa ai ngā ue o e ahoni. Whamālo ke mapute malau, sosa ieti a kolomotu a, pē foki ki he kautau tutuku ai ne afio, kau maa foki ngahi o ngongomi a Australia, pia mo e tala polo kalama tala noa i e mala e sipoti. Whamālo atke kau koris tutuku sangato so se fo, kau maa foki ai community tonga ko ia wāhenga Hawke's Bay. Pe a whamalo ki e kau komiti ko listu tuku tau wha ahau pe a mo pilo levu. Kau maa foki ai community tonga i he wāhenga Waikato. Ko e lawa e whakako whatungia ki e aoni. Whatawange pe ke mo maa hoa whaka au singa o hawi ke lelei. O a whakna ngalo. Ai tau ngahi o ngongo anga maheni i he lea whakatonga o atu ia me he whaleni i he monite ki he whalaite e Filipo Motulalo. Tau foki mai wa mwe polo kalama pie mentonga i he aho bule lulu me he tolu pe a mo sione pulu. A hoko koia ai o no mwe fine motu ani ka o maa foki a makautonga lewa me he hoko koia ai taha wa ki he o no hengi hengi. Ko lwha mwere mwere atu ka pauna e ia i hata o whatongia i kai tau mo o mea mai mei a pina. Toi malakaho, pia moe ise isa he mea mamahi, te tau mawai a ki foki, pia moe polo kalamani. ae tōna ki whakalau Māori e oi ahotapu, whakahauko atuia e he tangata ai ki pātere soane vai. Mālo apitau mō mea mai, kua orinta o tolo se pasi, tō au whātou.

Ia he mea ai whanua. Lahi ngai whakatātā e lawa ke tau o mai, ki e whakakaukau koe ni. Lahi ngai whakatātā me ngai tawhaaki ke he kehepeo e mo ui, e lawa ke tau sio ki ai. O ku hoko ai, ai mea koe ni. O lawa ke tau, o lawa ke kau ki ai e ngahi taimi, o tau whihanga hangai ai, me ngahi mooni whakakoos peri. Pea tau whiri e ki tau tolu, he tau whakamuamua, he tau ofua, o tau whamiri, he tau talaki ai mooni o koos peri. Pea koe mea e taha, he tau whakatoka ngai. Koe taimi o ku whakamamangi ai ai, mo whakamaononi ai, e tau ofua, ki he mātua mo e whanau, e he tau ofua ki he eiki. Pea koe toki taimia o ku kakato, mo laku fua mai ai, e tau ofua. Iyo. Ai ngahi fua lelei, e he loto whare o e whamiri, pea e o pe atu ai pe, i he kotoa o e mokui. O ku kau ai pe mo e mea koe ni, he whakatokanga o whai mai e se suo. Na iai, e taimi, e taha, ai hanga i e se suo, walo ki ma mafa, hai kau whai ako lawa mo se se. Koe uhi koe nao whakamuamua, hai tala tuku whakaholo. Pea koe mea iai nai to tonu, ke nao ofa aki, ki e nao mātua, ko nao tala ia ki nao tolu, ko kōpa no ia, ma e otua. Ma ake wae fitu, pēs walo, ki onot, hong fulu mātolu. Ko au tui, o ku efi hia e toko lahi, e whahinga whakakau kau koe ni. Koe ofa mooni ki a sesu, o ku kāno kātua ia e ofa mooni ki he mātua, mo e whanau. Ka bau, o ku tau whakamuamua be, e ki tau tolu, ai whia mai uko tau whamiri. Pea koe iku anga o e whahinga koe ia, koe nao to whanga ia whainga ta. Koe ia, kei tau whiri mau be, kei whakamuamua mau be, ai e ki i hatoi mea. Kane toki whakakakato mai e ia, ai toi ngā kei tau mōui. Koe ua e whakakaukau, koe beang e sesu, koe ia wikai, tene loto ke fua hono kolosi o mui mui i hoku hala o ki kai tāu ia ke makau. O ku hinga eni koe mui mui ke hala fononga kua tofa mai e Kristo. O ki kai koe whakasio sio ke kolosi nou noupe. O ki kai beha ofa moonia tai kau ki ai ai kolosi. Tai kau ki ai ha whei laulau ke fua. Tōlahi ngai whae. Tōlahi ngai tamai. O ku nau whi lau lahi au pito, koe hui ko nau ofa he nau whanau. Pe koe whi lau muoni o ku nau whai, mo fua e ngahi kolosi, koe hui ko nau ofa he fofonga e nau whanau. Pe koe taimia o ku tau wakai ai ki he kolosi, o ki kai ki whakairifia. He ku tau fua whakataha mo Kristo, e ngahi kawenga o ku tau fua. He koe eikia o ku tokoni lahi au pito ki he tau mo ui. He ui o tau tawha aki i mā waipē. Pea kune pōpou i mo whakaloto to ai ki tau tolu. I he taimi o ko whaingata ai ai whanonga anga o magatounga i he ahi ahi. Pea ui kai ke tokoni lahi ai tau loto whewhekā ke mui ai tau mo ui i he mana wahe mo teke ai pēho tau kita. Ka koe ni ai waloki o whai e sesu ke whahinga pehe. I longa taha tene whinga ke ua more ene mo ui, ko pau ke more. Pei longa taha tene tuku ke more ene mo ui, ko e hui ko au. Ko e hui ko ene ofa, ko ene ofa ki a se su. Ko e hui ko ene ofa ki ono kau ngā api, po ngā e whaka se wani te mai kakai. Ko ene ma uia, ene mo ui. Ko a pala toksi ni a, ai ko siperi, ka e whakamālo pēke o tua. He ku lahi pē e ngāhi whakatātā pē he ngāhi ahoni. O ku whakautūtu ai pēke toe, toko lahi ange e kakai toko, e kakai. Toko lahi ange e kakai u nau fua kolosi, ke toko ni iha whahinga. O ku nau whi laulau iki nau tolo, mwe nau ngāhi whie mao. Kai lawa ke nau toko ni iha whahinga, o nau to whanga whaingata. Ka kohono whakahoko kotoa e ni, whakataha mō sesu, o ku malawa lawa le lei lewa, ai ngā ue ku whai. Koe kāno kato e mo ui mo e fie fia, o ku mā uia, i e fuaki kakato kita, mai kōsi peri. Mo ofa,
ia to fanga toko wa mo to fa fine ia lau mali e talitani ka kailele mo yanga ofa ia tau fai behe o ko lava lewa ke tau wa usia ai anga lele mo manawa ofa ai otua pa koe fanga manatu ia ko fai ese so he tala e ko siperio e fiafi koe ni ka talitani lele e hataha ki moutolo koe ne talitani hia au pea goia une oange ha ipu wai momoko ki ha taha he kukawako tai tokanga e kina taha koe uhiko ene mui mui ya te au koe mooni yoko utangatu hei kai mole hono pare koe angane leimo e honga ia e otua okune to loto ai e fanga ki ngā ue iki o manawa o fa mo e faifatongia o tau fuaki ange ma ha tau fanga toko ua mo e tua fafine e ngahi ahoni, au tau wha awhanongo he ngahi ngāwe pehe. Nai oho ware lahi, a tahi palo kia. Ko tō watu wa ki tāma si, moene ki fo ihina liri sēniti. Nā ne tātā nā ki pē, i ha taimi lahi. Nā ne talange ki whai whekau. Ko e kuki i toko niena. O ki kai ke lahi, kai whaka awa tupe ke si longa i whanau. O ku e whihia e nau mo ui mo e nau wako, ko e uhi ko e tau. Mo e whetā aki, he ngāi pūreanga. Koe me a si si, kā koe fū ofa lahi, oku nefai. Koa hounga ia, oku mafola atu, he une toko ni i, ai toko taha kotoa pē, ke hounga ia ka teki nāu tolu, oku nāu toka ngai kina, ha e nāu ngāi fia mau. Koe taimi oku ofa mai ai, e ha taha hāne toko ni. Oku totonu ke ua te tau whakakaukau, oku totonu ke nāu fai mai ai ngāwe koia. Hoki kai tonu ke pehe. He koe lahi taha, hoi ngāwe, hoi ngahi ngāwe ofa pehe, koe fai pehea he loto tawa tāina. Tau whakakaukau ke ngau kau ngāwe vorentia. Toko lahi kau ngāwe, oku mōre nāu mōui, he nāu ngahi ngāwe ofa oku nāu fai. Toko nāu ngāwe peki nāu tōru, koe uhi ko nāu ofa. Pe koe uhi ngā pe e nāu fai e ngāwe, koe nāu fie tokoni. Koe honga ia, koe hui koe ngāo e rei o kuwhai. Ka koe mea ke mahino ka te ki tau tolu. Koe ngai whai longa pāu e nia o hakaristi ane. Ke honga ia. Koe whai longa maa pe eni mo whai ngofua o e pureanga e otua. He koe pureanga ia e honga ia i he ofa au fuato. Whatawange pe moe hufaki e tāpou ko maria. He nane ofa ia se su o mahuluange ia ne ofa, ia ne mo'ui. Pea ne mui mui ia se su o au ki he kolosi. Ke ne toko ni ki tau tolu, ke tau whaka mua mua maupea e o tua, ia te ki tau tolu, aki ai loto tō. Pea ke whaka e tā, e ne folo fola, ke ne whaka mau i, e tau ngahi a ngā, mo e tau ngahi whiri ko toa pea ku whai. Mo tokanga, ko e kolosi, ko e iku anga ia o e kakai, oku nau hū mai ki e whale lotuni. Pea uto e hoko pe ia, ko e whonga wawe taha mo pau, e te hū ai ki hewani. Whakamaloa te mau whainga maalia e pia koini, pea whakamono ia te ngai fua whatongi e kotoa pia kuwhai, e wafu a tau eiki, ko Sesu Kristo. Amen.

0: nani aloha. O si aiho sivi.
1: Ikai, o ku fuuke si ia nena ko eni.
2: Ikai nena, ku os holoke ta umotu a keni mabalu. Koko e ia, moko e foki papa.
3: O ku kamata ai polo kalama o e sivi ngā kaulahi me he tau ni mavalu. Iho o tau ni mavalu, pe ni mahiva, e o atu ha o nau nau sivi o e ngā kaulahi tato tongi. I he tau e ua kotoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
0: Fai ho o sivi ma amao tolu.
2: E hao i he meili.
4: O hara he Digicel, o whakawhaingo fua e fitu taki e ngai whaamiri ki tonga, moi Pasifiki. Kono i ngai wanga Digicel lia, o whakawhainga maalia i e topa pu ki lawa mao i New Zealand. O ki whakatau ia me te uri, supermarketi, pe moi ngai pausa. O lawa ki ave ki o tau ngai whaamiri i tonga, moi Pasifiki. O lawa foki ki ave online i e www.digicelpacific.com. Ki hatoe whamatala, telefoni ki hetifika noa walungiau, tol whaafa, whaua tol. Digicel, o tau whakalaka.
2: Oi, koi ki itu waki pe ia. Oh, tako e taim to ton weni ke whakamanatu atu ai hoho malo I e whahai tau momoko. Ka wai moe flu, ai auk malawa ke ke whakahoko he taimini. Puka lewa I he book myvaccine.nz pe whetu taki ki hoto ke ta. Oh, he toi tatari. Te ke lawa o kolo si ieni kakato I hori si ki mo ai foi tu waki ono hoko.
5: Whakamalo atu ki a New Zealand On Air he toko ni whakapaanga.

0: now listening to PMN Tuvalu.
1: Te Auckland Transport ko fa popone ya wala pasi ke fa ngo fite fa no sale ya wala kilani ke saute. Te wala fo route tolus flutolu. Te la katele mai papakura ke ota huhu. Ite wala ko the Great South Road. Katele ite takes fa lo lima minute mai te fitu tai au ke te fitu te fiafi ite fitu aso te vaiaso. Mo fa matala nga fa popo salato mo te fa kato muanga pasi fa popo kilani ke saute ilunga tenetsi.
2: Talo fa Aotearoa. Tala whakawhia whia me te matua o koe o ka wadu ki te prokalame te asinga ngā ka wlasi te te whenua ko o tine pako mai te omis fulu ki te limis fulu balu tā sanga. E si eza o mea whai, ka kato tō limis fulu balu I mō te limis fulu riva, tā mele tine mātou su pāke te se tongi mō whai te asinga tō ngā ka wlasi. E manuia tau asa whānau. Ka ngale te lai ei, me kaisa o pāke te se tongi e mele e takilua tā sanga ki eo ki tō whiti sulu lima tā sanga. Pesinga te ngā kau lasi e mawhai o mō uwa vie te masaka te ngā kau pala. Te lai mawhai o I kumanuia a te whakatonga whitinga. E se tongi e wawe kai whai ngō fie. Pesinga te ngā kau lasi e whakasaunia ia ao lau tino. Ka maua tau pāketi nga whai o tau asinga.
0: PMN Tuvalu.

0: Pone meuren kiin banan kiitäväs mei New Zealand Pacific Media Network kiitäväs. Tätä ei ole kanne, te ja kukurin kanne, nahan pusamaa kanne, ara pasta, ara misinari, katin jäkki on tangira kiroura, ajo pasta murioro takoa, men te KPCNZ, sangan tätä ei tämä rajo, ara enak au kai ara program, nangani ira teakan sepasapa ibukin buokan kanan tamira. Ya kanu kwa tätä ei tämä rajo, nakon pasta murioro.
1: Ai pun te kamme ori nakoi mi ni kapane tarira mane ra ake kama me na nan jengora ante tai yo nta maro ante tai yo ina non na te ka te tu ai ka meu ai ka sina pere ni ka kapai ye ye si pangara ante tai yo te te ka ka ngai tai ai ka akarina noran te tu tai ai ka akarina Noran te atua. Sikunan si kaparana ko ang titaytay ni matang. Kiendaira ng titaytay ni matang. Titaytay ka ngay. Brief moment. Glimpse of the divine. Iyana kiti si pangarayo. Kaya katia kiyo ang tiwari-wari. Inanon ana uangkiriyo matayo. Temakoro tipi may siwa. Kipuna tiwana na konvanua. Mātai o te pī mei siua, te uana na kon te pī mea wanua te kipu. Te pōngina, inanon te supermarket, e te i te mena te unaine, i metan te kashia. I onrake ana trolley, ni pai ai ka e kainanoi, inanon i muengana. Ai kotaki mai sinipuon ana pōpai, erion maisin anamane. E taratara nako, nika kaya, ai enananu angaya, nika koro ipon anapaye. E nana uterain naometa akea atataninga, mentaninga ayatai, nika poi ayapai, ma akea temenna, aka nipuoka te unnaine. E rinanapa ni waira ki teroropuak, ai etei pa tekatinimen, Nāmeta yakun te unai ni ari. Ae kāngai na kon te kashia. Yakakoro i pōn anapai te unai ni ane. E toki te karaki kai, sinora te atua nanamakuri nanuanga, detai ae e karina. Pa te roropuaka matua, ae nora ki te atua, inanon te pare e karoia. Ponna kia te amata, A kona ni karawa te makuri nā koi ai. Si ai ai te atua i rouna. Iai ai e asean nōra te atua i nanon anuai a aometa. Ke nanuam i nanon tai ai ka a kainanuaki. Ke e kainanuaki ai te ipopoki. E taku o inaraiang on te tai ei. Tasi asea nora te atua, nanuaia o amata. Mankana situai. Apon nane te kanganga are noria Jesu, iroia anareirei, ke ioia anareirei, a ke onimakinia, are onimakinia, pāna kaira wotakin a kaputan te wankirio, gana eakitania. Atua inora manikina te atua i roun Jesu anareirei e kai. Ai tenua tapun ai aririki. Hau atua i manikina papon Jesu e te atua ngaia. Ai rongorongon antai ai anang kaputana kua i antia nata ngai atua inora te atua i roun Jesu Kristo. I antia tapuki. A kupe ni mimi anareire Jesu. Nge apon karina napan nonia ki Jesu. Men nota raniana. Hae kateke mata. Awamanga nori anapa. Awamata ika woman na ikate irarikina pa eria au mote. Ate inuka Jesu. Awatape ni kakaraki. ai pon tera ai ame roro akina. Ia ki mea ni mui nani au ame ngaongo, panan te atua mei pua kontenang. Ia tā ki paponi mōte are te purāpes, are ianga meiuna, pae ena kāsina koia, ena kainoa mataia, ena ka mea uia sipu ni tereera, men te tauturonaki, te karawā wataki, apun te mati, mei roia iai kupita, iāna na pataere te atua. Siata te purātes, are eria, pae angana pa meiuna, ntoro i raun te atua i pukin ka mea waia sipu ni tereera, ndiki pateisa kia sies, iāna na tua te atua, meni kairia na konanon, a anakantaninga te atua. Asia tāna pa Yesu pa e taurai nanga meiuna, i pukin ka mea wan te anap, men te meti. E nanga sia te mokuri ni ka meiu, are moana te purate sare mote ao eria. E na wataki men kaputaki, ana makuri ni ka meiu te atua, are anang kakoroa pukina, Yesu pa te wankirio ni ka meiu, i roia ana reirei. Me te ka nganga, ai anora ki pa ana teaka Petero, i ante pa iareriki, pa enakati ai aus purapis sa ke woman, a Yesu i ante tapuki. Are nanona, pa ananga kiruo, tawane tokina. Ana siku i ante tapuki. Ke enang puo te siku i ante tapuki. E ngang ki asian nungo ana teaka te atua, mei pua kontenang. E ngang ki asian nora Yesu nipitaki i mataia, me pon na kia te atatai. I pukin na tākin me kinākin te atua i roun Yesu. A kia na pa te atatai, i on pukin rokon Yesu mei karawa. Pa ena mate i pukin ai apure kain naon nāta. Nora kini pai ai kākamimi, meni kaka meaku, ion te tapuki, e akarikia te atatai, pa antai roi Yesu, o mena tāki na namakuri ni ka meu i roia ana reirei. Te sisira ki na koira, are sina wose ari kāki, men tarataraia i pukini meaura. Ngai si ari ki pa ana reirei Yesu ni pō ngai kai, si asen nora te atua na nuara, mena tā ana makuri, hea te wangirio ni ka meau te atua. Tāsi asia nora te atua na nuaia rōra. Inano na ia makuri nākoi. Tāsi asia nungo panaan te atua me ion te pulpit. Ke tā me ion te TV. Ke warekan ana teaka te atua men nana paipara e tapu. E arankai e te imatua te aki atatai roura. E ngenge si asia nora te atua, na nuai o amata ai kāra roi. O men nongo panaan te atua, men kaparana kuana i roi anatoro. Sinatane ni kakapaia. Ngai ena kawaya ai tamnein te atua, inanora ngaira ni kapene, a kiesapane ni mena inanon tiongora sinatataro. Sikarapako. Me te nepo nepo, a te kakaitau te atua. Nam teaka are kwa se nanganira, pa taura i nanon te tai ai. Sipangara e moan te ante kakawaki te atua, pa eponi kakawaki, ki nākin na simare Yesu Kristo, are sakona ana pa noriko ia i rouna. A sakarapakon te tai ai o te atua, pa io am mākoi, am tangira o amatata i omata e tīmetua i ora. Pa kuanga nira, ako kātaira, ako kairira te atua i oan kawain te meu. Are sinakona ia i nokonako, me tāmne imi pōpōki. Inanon sipangara, inanon namteaka ai kātapu te atua, a kiana kairira. Nakon te kapaia, a nakon te meu. Kakapaia i a kiamene inanon te ngora te atua, a enare ki te sipanga i o te atua pa Teroka aina riki wana aina ina wana ina noni maura ngaira nta tatmeni zana ko. Pa iyo te atua aya kakawa ki pukin maura noni meki atakin nasi mare Yesu Kristo. Paponi ngai te atua are e senu o tame i tio tame i karawa ni kata ina nora aikaro. Aikana kairira ina non tio tare anganira na konte meu. E nane poki, ana karoiro kai gagam. Saka niko, nana roire ia waran nasi mare Yesu Kristo. Are ponungai ara wea, awara saka meungkai, anna ki tōtaki.

0: KMN Kiribati.
1: Banana ka meauri o te inga taka pure na kono koimite saongora nam ka ongora iyo PMN Kiribati nang kakaita ua nang kakarparapa. Sa mga kais poa kine pene anon te kukurei te merurung e te meatua inanon te weekend iyo o te wiki e apa ureire ya iyo as mina inanon ang kai ka pene yan weekend te namakaina iyo soon e popo inu gana ke te weekend arako asa na mga busmaya te namakaina e apa ureire e surai o sinang kakaita ua nang kakarparapa para pa kai sikona te me to andita ke me ro ro men koi yon banan ki pesa yo pm men ki bes me mano kau Auckland a otiaro anu siran men nara tapo yo o arganta ni ngapa eno khroya mu ikien men nam tapo ani eno khroya kanu na mu iki e san na kai yo o penin kor nanon nam kouru me am kan tani ngare kwasan katei ibukin te wiki ayo o tetai ayo are dey pon tetai relax the weekend ki for some o topon tabi men na pon kikikia kine penu makuri maha ki sinarita ki men kami nanon te kukurei nami kong rayo api emen kiribes sina di metuan running kami nikar kwari po aratai are teo wawa takarangay na ayo tetai pes are sina mawa gay me meirat kimi romi nikamero roin kami ake kam tatani ngay mengaya ciao suno kami producer o ngay tata ni tata yo di men na misa kami roroin kami yon panan ki di pes ay yo ta kami ori emon di pes rikin ako imi di hiri anak imi arayinga emon to korakora men korakora men may suno ko imi inanon te awan te tayriki eta meroa ay yo arakantani nga pa ko ungay irarikira o kanayay na ko request tayo mamaninga Rita kena koira PMN kiri pes di on the Facebook ke kana ya aruna pato koye kanuan nako am kani meroro ke ni sinang gugure ni bus main kami ni meroro mengaira yon nami ko ang rayo ni ka meroro yen vero ami tena sin kiri pes yon ay tapo ke ni ay tapo ke ami mena yai ke men nongo ngora na pe meye ni ngen na ni osina wa ke nako nami ko ang rayo inanun te meori tiroi o te tapo mua te yoran

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Kwa taya tinamakaina ya suna yo, eponra nga taki pa tinamakaina ipukin te pao cancer awareness. Ngayari kamari roriro pukim, kasio pukim, kamainga, kakamakuri. Kamerorongo. The bowel cancer pun takawan make it an ora ki begin to cancer. My si ye kapwa mea wee yonu siran. Nia de nang kava ki roran kapenibas na kamakuri ni kamerorong. Oni popoka, kini popok in te dek in a jora ke, nikarike otara ye, oni kota yara nako pa anata yenepe. Merangin kahawa ki nepe karawan makuri ni karikira ke ibuin votokan, ke pokan jora kayo. Sexy anime, epusmaya ki nepe man in upoka ke donations ibuin jora kayo. Nakome kavara move your butt. .org.nz if ugin popok ki yang age khona yani popok ibugin tiara ki ayo arakate ne berande bedebe ki mera te te bun ki nagira anbo ngai ka yara te yo turun de kira ke reita ta wa ki ne yare re erang ni ka khawa ki bona re yakin anasim ata kin ta gate o ter be ha de de ni gi pes in momen de menga u ko queria apo noria pa te ki na ki onka ko wa ki pa ko ra ko ra po ngan de be ha un te te ni bun noi nam te te on te te ki ta pe wa
0: you're now listening to PMN Kiribati
1: men nam kata no ta ikan ne kar ko ira na rata ye wa pi te minis i min te wa te pi me to wana ta pe wa te minis men kai te song ras na ko ka te meroro ari e karawa ki me talk ta ta we yo yon the bowel cancer kay sipon to karate the bowel cancer awareness month ke na makaina US soon ngayari I thought it'd be ranare kakawa ki bukira pas na mga kauringa tiranang kwa tiyara ki at the bowel cancer ki tirana arora sinaka nga totokoy ya kitira na rin kimeron ayong kan na rin naroni na yera doctor tapay po iyo ito ko baka mpun pwede na pwede kinati ito numani ay rin iyo ara doctor iyo o arakanta nga pa e na rin kasi pangamine pa men na iyo tamaroro ayo ang kwa rekarawa kime doctor iyo irawato rin kina ko to last year ang kwa kiningay me nang kakawag pa sa mga kwa kaya rin kipante na tayo yay tabiwa men denan points me yay yay kina ko na ni mga rin kipakawin nga kira ki ibukin tiyora ki at the bowel cancer yon the bowel cancer movements manta yo soon ngayari tayo nana ko sa song rapa tabiwa the minis men kayo ako narana ki iron tak tapi piyo nika kaka mururing ibukin ti meroro ayo ti kauring erangi nika kawak Bantiragi, kaparate puri mea posi ta kakauring ayo na koim pa ako na karikia kamenua kim mentiora kin ta kamaituro ayo karikia isim ibukin the flu kapeya isim kai kapeya aram na kon book my vaccine torrent said ke nika vara am clinic

0: ro ro ni ran de kwang ora ayu bu ki yetena sini ki bes ora tan ora ta ina ba ayu no kon ta ikan ro ko ta ka tiga roi tinga ri ki no kai mukete sa ora as ka kai ta una ba no kon ro ta ta tanga ra ki men kari nek ibu kin dana ta iya si pawai ya no kai rani ka pene ibu kin bu kan kameru ru ngara ta iyan ka uri ngai ka ka wa ki men te po ta kin kwa kwa iya mga pene te ka sa mga kwan ngara ra pa kan arono ba ki kwa mas ke mi kan de te
1: PMN Kiribati.
2: I get the Baya Kurei that can Horonanon Amiango or Amkantaning, Morara Rigin Terei. Takataka menasim o meruruaki na bunganan katian tayan kouru. Mekantaninga aika ariain korobukia. Toa tayan kouru aika ana korobukina. Teteye veakua kien tetei eyanana upayakinana yapunna konere tangiria oan konan koroa enasim. Taimaninga reirang nikakawak paina yeito kouru aika koroa amutu.
3: Maori Aotearoa. Aika kukureira payakiri kahagi tiririkin susui bukin suwan takanwan nano. Mendono pui tiririkin ni meau na kon ni meapui mewanua. Aketa payako na koroa. Nkana e koro amdirikin meapui mewanua ke ni meapui meruaiwa. Oena roko ampain susua na koem na kia kapuwana. Tikiroai namdake ni bong. Oka kukureina riki. Pa ena roro ampain susu na koemi ni katoa uwa tiririkin ni karokoa e koro amka isabui meni meauan tiririkin ni meau. Te susu ibukin takanwan nano e konaan one time nora ti kensa. O ena konaan epen karikea puokana mea katokana kane one time nora. Iaki kapuwa ki te susu epe isi o erang tabi karawana. Te susu ibukin takanwan nano ena konaan taurapa meau. Kane eriki ampain susu o veakua karawaya.
2: Amas kata betul betul mewah. Yang aku nak cari kat teman ngan aku ibu pai aikarang kakawak pa anak rawak. Ngayari rang kakawak pas nak kau ringko ina nanti kau ngurai yo ibu kin kamen wakin menorakin tak mai toro ibu kin isem nte flu pa atau rawai ngai. Tapi kau nak kau buk mai vaksin Dorenset ke kawara am kirini.

0: nda in the language week nde dedikia ne wo watanga o wapi me wapi wodanga o wapi sinanga karapara papa is ibon ko wana be mane me anki skarapate tau te New Zealand ka e konan recognize us ngai ra kind the pacifica gan the pacific ke yon arata pa yo e otero to celebrate us our contributions arama kuri kora kora our rana ri ki ki o sinanga kai tau pa sukuran celebrate the one of the week I think this opportunity in Angria, thinking kana kumeh kanto wana the country as saki ya pem roy ki o sinang kahayto ba tiri ka pati week yan naratay nika kauringa kiki on celebrate ara hard work ara makuri kora kora as pun ngay ra kain kiri pes naro community on pun tapo kis sinang kaya ingyan nana sa sano ras na tayo meto ano ko nam ko ngray yo pia min kiri pes kar kuari sama meret kim tia wawa ay kaya tanan katanwa tama ako na kisa sandi dili ni pa ongong raya kim ki kakong raya kim titay di kayo. Po ay mga tiyad nebe ang kirang kakawag titay ayo ki takawring ibukin kameruwa kim ta kamaituro ayo ibukin teisin the flu at awroin kay karike isim kapayaram nakon book my vaccine Torres said ki nakon nam kirinik ante na tayo ay para nebe bem kanakosan kapayaram kay imain tiyad araymin
1: PMN Kiribas.
0: I'm not Benny Maori. Hello, look at that. Kia ora. Namiko ora yo. Bienvenue Kiribas. The taya yo isi kanshi na koi mi to wana the Pacific Autism Group Support Group ke the PASG ere ka karawaki. Somerville School. The address at 88 Tripoli Road, Ipamua. The taya inkane mentia te wina te ngapung na koi chawa to wana the imintawano. Ayong kane the support group meetings. Dates aki na korawa kaya yayo te kano pong wapi meten one May te kano pong wapi may wawa nakas kaya nape te kano pong wapi may wawa November ngayon ka na aki may availability din tayo kaya yasan tayo kini din ang date kani yaya nape na the dates kaya kaya kana aron na pa kaya kana ni make it tiyaw te puin ang tinga pong na kung tiyaw tawa na iminta ba no kung abon si de wawatya ba ay darigin na ni ade kana kukan ka pa ni narigin ronon na ikay kukunan tarpo na konti namba e akia wawai suwa wawa akia onowa onowa onowa isuwa ni meawa kia kukunan na pa ni meaw na kon pasgnz@gmail.com kia na kon na ya website the asdpacifica.org.nz ayo ami opportunity kami karo ke punsiwa ke to yei ami ate ke to abon yei ami family members are yerona the autism ke taurai the Pacific autism group support group ani ibugimi ibugin de meroro ke terari are anakonani popo ki ai kan kan te chiri te kono bon wa bime denwa ni mei to kono bon wa bime wa no gas o to kono bon te bi mewa
2: ta kauring te meragi ni bua e konani puren pai ani kare ke the rheumatic fever o da kan anakon te buru e kona ande ke demeragi ni pua mente meni norak ayarana ke pati strip A bacteria ke ataki narana at the strip throat. Kane ya ke beakwane katoka ke namakurit bacteria yo oina kona ane karege te rheumatic fever oina karege te heart damage ke takanga na kon te buro. Kana aruna pa emeragi pua nasim tai tapara kairia na kon te throat clinic ke na kon nam doctor medenis te tai ya beakwa. E kakawa kine beakwana kuna suasua nam reirei pa akarawa ki the throat checks ke yak. Takawring di ke warere ke pamen te meragi ni buwa ayya ki mwantay ni ko katoka ki ina kona ni karike te rheumatic fever o men di ke takanganga na kon buro. Ete ime tuwa ni kora kora te makure ni ki mwato ngayare tau rapay na kwampay ay kakakawa ki naronam ka TV, computers, laptops, phones o pay naronam mouse o pay ay kakabungan ay bugim. Na kon snap dot o torrent said o tawa na kong minam pay pa anakona andi ken kanaki mwato.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Oi, pantinga, te ka Māori, te ka te kerai na koia. Kora ki eke aspara ya te kene pong te weekend yo. Ah, te nono nabe te weekend. Pun te ka te kerai men panari ki te pasi ni bukin nami. Toka ne kai ka ma eve ka te mana kari yana riki nami koron to wana riki ami diriki. Ah, ai pun nami pauare te Māori te roi. Ah, te tapu mo. Ah, toku nang kane yo kane. Ati sinakana kora kami.

0: ke ai, e rangi ni kakao kiriki man bonga na karakian teisi bukin the flu. Ngai, e au kina pa anambata pa iawa New Zealand I bukin toroko mei apatara. Are, nanona pa, ya kora kora karinanin te oraki e the flu, noko neveve, no tanapa arun marurungin rapatara. Narona ya taaki, te oraki e the flu, saki te peko peko insi ngai. E konaan ka oraka te amata, inanutatai, amen. Eki ka boaki karakian teisi bukin the flu, Nako ia kaina pente pete peke, ngana era ka yon, ni mapi ni maua amririki ni meu, ke ngana kopi koko. Karikea isi mi buken te flu in the pungai, te me am tokta, ke me am tapo nanai pai noraki, in te tapo are ko mega yei. E buken ni katawanina norona, nakon health.govt.nz/flu. O taraponia te health line, in te nampa ai, akea wanua akea akea, onoua tuwana tuwana, Tuwana, tuwana, onou.
1: This song is dedicated to each one of you

0: kun mer det så ran det är ju en kanis när ran kun till with a forecast ki tawan kan wan min pong ni begin ong ngoram na kun nam kong ra yu pmn kribes när run när kota tani ye yo sina tarar ta wa yu ayo ti ro nun siran ni mo mente north islands tur ka ki na kun te south islands oi min nani sina na kun na perang kan ni etangira ki rora e kribes te bopoto I wanted to summarize that the young canin tracking the Tarike, Yono Tierra New Zealand, the North Islands, Kanamakinakin Kane, Kaitaya, Paye, Tiroya, Nirianaki, Mentawanang Nang, Fangare, Auckland, Tauranga, Rotorua, the Tarike, Yokanamakinaki, Paye, Tiroya, Hamilton, the Tarike, Yokanamakinaki, Paye, Tiroya, Nirianaki, Mentawanang Nang, Oipunirian, and Ebe, Me, Taupo. Tarakin kane ne uplemet te tairi kai yo o ha kane mekina ki pa yangang te tapu ani kispen kora kora te kakarau ni riana ki nebe me te kawa ki te tapu e Wellington. Palmerston North kane kane mekina ki pa yei te wanang nang yei ki no bonan te ponga yo ruare kagen kane na konti South Island tarakin te Nelson kane mekina ki pa yei te roi yei ni riana ki nebe me te tapu e Chimaru o Queenstown. Tarakin Christchurch kana mekinaki pa eno pono te ponga yo ke wanang nang Dunedin kane kana mekinaki pa yei te roi yei ni rianaki me te wanang nang o ai pon te arona nepe me in me kaho o wanang kanda mweta fokase buke New Zealand o sina mga tarang kane apera e tangira ke akiripes te popoto an tarakin kanda makin putaritari kana mekinaki pa yei te wanang nang te utana te taia yo ni rianaki me te utana nepe te kakarau merakei abeyang tarawa mai yana kana mekina ki nepe pa yei te wanang nang yei ni rena ki mea tautana nepe te kakarau te tapu ai tapu ai kani o wai poncharuna nepe me kuria ranuka pe meme o nanousi tapita uea peru nukunau o notua ta mena o arurean kane kana mekina ki nepe pa yei tautana te wanang nang me ni rena ki me te kakarau nepe tautana i kani pana pe ankane kana mekina ki pa yei nepe te kakarau tautana dire naki me ti troi ne beta utana ke kanni sinana kon Washington ne kana megina ke pa yei ti roi yei ni dire naki me tautana ne pete ka kharau kanni o ni dire naki ne me Fanning Islands or Christmas Island me gana te song ora re sa manga ro no kone ben nar te kani ro ro ki nara panara ni ro ro no khoimi Tararuen kamin, tararua meuri mi roi ken te kawai i tari ni kapongana ken te pone mamananga ke te ki kapongana ken te pas ke ki toa te nke ergo driver ken koi ergo reperepe ke tararua iroi merurungi mi iri suwan te kawai a ki kam kapunganai iri neve suwan tenan tapu a ke kamnako iai ke inang kakawa ki jongo teak te mamaringa nepe meuri mi kawa kini kami mente maituro ke kami ke kamenan tapu a ka maituro rikin kami kainu siran ke a ke kamora ya pun muanan roko te maituro me tiang ea kora kora nara tapu a yunga ya rekameno in kami nora kente maituro rikin kainang po tahin the celebration I begin the Kiribati Language Week kakawa kini kami on kami a ke kamora me isin anukun nu siran ke toi kapupuya mi tapu kawakini nebe kami menti kapupuya men nora kente berit te kapupuya Meka yare sa kanga I nebe. E na tikiroi am tairi kai yon, na tikiroi am weekend, na sa mga po na konte weekend, e na roko.
1: PMN Kiribati.

0: kaya rapen teridi kiai o ya pondia ibas na tanda gaha kinori paya ikasan dik tira ena kuroi o tira ya kinokuroi tira spangara es kareki yang aira kharu ipukit na yare irei nasira meka peyan narai ena kunti reire ena ruk ong kanaro mabtoi yoi tibu buk es kaya nanui ema istayan sisira ay kasiri ay nikia kai ayu na betetaya tamero ane kapeni aratai mena sira pa ena tei metua ya yang on paya ikakakawa ki bukin miawi yo o ni mga tauroi na kunti teira ken na yare irei mepun na yu na betetaya ikakakawa ki bukina mera usu o sinari ay nipeni nukukure iya
1: kopesin daba New Zealand on ne ya ibukin nampoutuka tei metua na kunti rako ngora

kahapon, tapikat panan kahit awe, one tipes na kwem de sangaray, pagin ro na kita, men narat, one time ro na kong tiyawa tupuina, nakarakuha sa roro kong naratay mumusrawa meray kim, o ipon ti kahit awe, one tipes, tinga one tipes, in na kwem ti tayri kayo, tinawan takarangay na iyo, o ara katikiroy na kwem, ara katikiroin namtain nakakatawroin na konti language week o kami kain kiribes na konti independence week ike kami tinan tansa ka po ito ay bugin miss kiribes ara katikiroin na panako imi may iwan naratapay ko yung Auckland, New Zealand ami pa nikapene ti Maori tiraya ti tapo mo na rarani kami tamera ari karawa o we can't wait to see all of you kami nikapene ya itawrang ay bugin ti kiribes language week especially for our giveaways ari sinaro kami nga iya. Kaysa na kanakuan, di tayo hari. Sa buwi kikay, o natikiraya mi yung weekend. Ayo!